0: Mogala wa me o na le mathata, kopa tshwarelo.
1: Okay, Sergeant, go siame.
0: Kopa tshwarelo. Ne ke bua ke lebile bogodu jwa go utswa ka dikgoka bo diragetse mo mmelong wa Frankfurt le Panda mo Otjomise ka nako ya borataro mo mosong. Mo mosasetlhabelo o ne a le mo tseleng gwa go tsaya sepalamo sa taxi go ya tirong moretsi, mme a tlhaselwa ke borre ba le bararo. Ba ne ba tswa mo koloing ba mo keteka, mme ba feta ba mo utswela mogala o letsang le madi a selekano sa 20. Ba galola ka koloi ena moretsi, mme mososetlhabelo ga a kgona go tsaya dinomoro tsa koloi ena moretsi, mme o na a bona dikgobalo mo tlhogong. O na a itlhaganetsiwa ko bookelong jwa Katutura a go bona dithuso teng moretsi, a ba fetsa go bula kgetse kwa Otjomise police station moretsi. Mme mo mmeleng wa Heraclius mo Dorado Park ntlheng ya IUM, bana ba basimane ba le babedi ba ne ba utswelwa megala ya bone e le mebedi e letsang moretsi ka dikgoka. Ke babelelwa ba le bararo ba ne ba tsamaya ka koloi ya modiro wa Mazda Demio e ntsho, mme ba seka ba kgona go tsaya dinomoro tsa yone moretsi. Ba ne ba go bula kgetse kwa Willow Police Station, mme dipatlisiso tsa mapodisi le tsone di tsweletse mo kganyeng ena, ga go ope o tshwereng jaaka re bua yana. Mme ga re lebelela mo letsatsing la Sontaga ka nako ya o hera bongwele, rre wa dingwaga tse 50 le bohera bongwe o ne a fitlhela ka ga borogong jwa tsela ya go se ya kotako go bapa le tsela ya terena moretsi, mme go lebega ga rreo a ne a sa kgone go itsamaisa kana le go bua sentle moretsi. Go bonala ga balosika ba ne ba mo tsaya ba go malatlhela mo lefeleng lena o ba mo tlogela hela goa moretsi, mme rre o na go tsewa ke ambulance ba mo itlhaganisa ko bookelong jwa Katutura go o na go bona dithuso gone moretsi. Mme dipatlisiso mo kganyeng e na le tsone di tsweletse moretsi. Ka letsatsi la mosupologo ka nako ya bohera bobedi bosigo mo mmeleng wa Fleming le Robert Kogo, baagisanye ba ne ba bona go epilwe gape go epilwe ga utswiwa megala ya kopore moretsi ya lephata la Telecom, mme ba ne ba leletsa ba mapodisi ba tla batla go sekaseka moretsi. Ke ga ba bona fa go utswile megala ena, mme batho ba lephata la Telecom ba ne ba go bula kgetse ko Windhoek police station o dipatlisiso le tsone di tsweletseng teng. Ga go ope o tshwereng mo nakong ena moretsi. Mme moretsi ke re tsa borukhutlhe ne ke le tshwaretse go le kalo moretsi, ke re ke batla go tshwara go le gonyane ka go latlha matlakala mo ditikologong tsa rona moretsi. Moretsi, santse re bona batho ba latlha matlakala mo mafelong a thibetsweng, tota le mo mafelong a e leng gore a bulegile a toropo ya rona moretsi. Le fa ba lephata le le berekang ka matlakala la masepala o Nduku a tlhomile matshwao a a supang kana a a thibelang batho go latlhela matlakala gongwe le gongwe moretsi, ba itlhokomologa. Mme moretsi, ke re tiragalo ena moretsi ga e letleletsege gotlhelele. Ga e le gore o batla go latlha matlakala moretsi, o sa itse go ka go a latlhela kae, o kgona go leletsa ba lephata la City of Windhoek le le berekang ka matlakala le re tlwaetseng go re bitsa re re solid waste, ba ka nna ba tla go tla go thusa, ba tla go olela matlakala ana ba go a latlhela ko go latlhelang matlakala teng moretsi. Mme moretsi, re itse setšhaba thata fela gore ga re fitlhelela motho a latlhela matlakala gongwe le gongwe a go sa letlelesetse go eng teng re ka mo atswa ka ticket ya madi a di a se kana sa makholo a supa le masome a matlhano go ya kwa madi a se kana sa tekete moretse le re kopa ba ba se ba tsore popolo go nna ba ikgolagana le lephata la solid waste ka nako tsotlhe moretse moretse re a bona gore go sedidi go se rane mare se a se bolotse mme o re fitlhela yaka batho ba ba phakelang ba ko ditirong tse di farologaneng ba tsoga nako e santse le teng ba lelekile nako gore ba seka ba ya ko tirong nako e ba sile mme re ba goroga go bapale ga ba berekelang teng gantse re fitlhela ba gotsitse molelo moretse ba leka go iphutagatsa mme kana ba gotsa le gone ba gotsagela mo pepeneneng ga go sa letlelelweng teng moretse go tsoga ba tlogela molona ba sa otseng mme mollo o kgona go baka dikotsi tse di leng gore di kgona go senyetsa baagi mo tikologong eno moretse re sakolola bareetsi le setšhaba go ikgapa mo ditirong tsena le go seka ba kotsa gongwe le gongwe moretsi ke re dikgakolo tsanaetse ka ga borukutlene di le kalo moretsi a re lebeleleng seemo sa ditsela tsa rona mo mosong moretsi a ke a utlwela
1: maotlwela
0: okay moretsi seemo mo ditseleng tsa rona re tla lebelela go tswa ka ga toropokgolo le gagareng ga toropokgolo mo motseng wa rona dipone tsa rona tsa pharakano tse di sa berekeng ka ga go tshwanetseng ka teng ke fela tsa makopano a Dr. Kenneth Kaunda le Robert Mugabe dibenyabenya bokhibidu moretsi re kopa bakgweetse go kgweetsa ka iketlo ba nalane tshono le tsela tse di setse di tswetswe le tsone ke tsela ya aviation le hours le tsela ya hours e kopanang le mantumente mafayo ka ga molemeng o lebile ko ntleng ya yuna le tsela ya casino e tswetswe ntlheng tsotlhe mme re gakolola bakgweetsi gore ba kgweetse ka iketlo mo tikologong eno ba dirise tsela tse dingwe gore ba kgone go goroga ko ba yang teng nako e santse le teng tsela ya Western Bypass le Baron Castle le yone e santse e tswetswe moretse re itse gore ga o iphitlhela mo tikologong eno o tla itlhela dikoloi tse di tona-tona tse di berekang tsela di o letseng mmui kana maje mme re gakolola bakgweetsi go kgweetsa ka kelotlhoko ga ba iphitlhela mo tikologong ena moretsi mme ga re leba ka gantlheng e tatetura komatsao o tsomisa tsa pharakano dipone tsa pharakano tsa makopano a tsela tsunkwe ka basetse le tsone e santse di benyabenya bokhibidu moretsi le dipone tsa makopano a Inaspita Nanyemba le Yeford le tsone di santse di benyabenya bokhibidu tsela tsa makopano a Inaspita Nanyemba le Service le Peter Nanyemba le tsela e kopanang le ya B1 le tsone dipone goa di benyabenya bokhibidu le tsela Inaspita Nanyemba o lebile kwa Northern Industry go na le tsela e tswang mo go Peter Nanyemba e tsena mo Northern Industry le gone goa dipone di benyabenya bokhibidu moretse ga gakolola bakgweetsi go kgweetsa ba na le pelo e pelele ba fokotse lebelo la bone moretsi gape re ba kopa fela thata gore ba ele batsamai le bakgweetsi ba dibaesekele tlhoko ka nako tsotlhe moretsi dipone tse di mo Peter Nanyemba tse di letlang batsamaya ka dinao go tlola tsela le tsone di santse di benya bokhibidu moretsi re e re bakgweetsi ba iphitlhela ba kgweetsa go bapa le dipone tsena ne ba emanyana ba neela ba ba batlang go tlela tsela gore ba tlole ba sireletsegile moretsi tsela tse di santse di tswetse ke tsela ya Evelyn go tswa mo tseleng ya Helen o go ya kwa tseleng ya Winnie Madikizela Mandela le tsela ya Machichi le Kingsley le

Ke tswelele fela ke yalo moretswa thiwa SFM re lebe ke tsa rona tse e leng gore ke tsa mo mafatsheng a sele dikgang moshona wa tsatsi ke ya gompi ke no ba re molwela ditshwanelo tsa bašwa wa ko go kemiseba mo nakong ena o ile a itsese ke a le mo kgotlatshekelong ya ko Aforika Borwa gore ga a batle go boela ko lefatsheng la ko Benin ko lefatsheng la bone ka gore a tshaba ke a le gore o tla go bolawa kana ba re Seba o belego ke a le ko France le kwa Benin batsadi ba gagwe e le ba Benin o ile a tshwara ke a le mo kgweding e fetileng ga mmogo le ngwana wa gagwe wa mosimane yo e leng gore ke yanong ba nna ko lefatsheng la ko Aforika Borwa mme ela mo nako yana kgotlatsheko la Aforika Borwa ba ne ba re ba mpositsa ko lapeng ko lefatsheng la bone mme o ile a gana mo nakong ena o lebagane ke yalo ke ditatofatso tsa go ema ke yalo mašole nokeng ba e leng gore ba ne ba batla ke yalo go kamenola puso kwa Benin le go ka tankgola taotona Patrice Talone ke ditatofatso tse e leng gore o lebagane le tsone mo nakong ena a re tswelele re lebetse dingwe tsa rona tsa mo Aforika lefatshe la ko Madagascar le sholofetso ke yalo go ka tshwara ke ditlhopho tsa bone tsa botaotona ka kgwedi ya diphalane mo ngwageng o tlang ngwaga wa 2027 re tla bona ke yalo Madagascar ba tshwara ditlhopho tsa bone tsa botaotona go ka tlhopha ke taotona yo mošwa wa lefatshe la ko Madagascar a re lebile gape tse dingwe tsa rona tsa mafatshe a sele ba pagame bawa ba e leng gore ba ne ba le mo sekepeng se wa sa MV Hondiese ba ile ba simolola ke yalo go ka isiwa ke yalo ke kwa malapeng a bone ka go dirisa sefofane mme pele hela ba tswa mo sekepeng ba ile ba tlhatlhobiwa ke yalo go ka bona gore a ga ba na ke ditshupotsoa tsa hunter virus a ga ba bodiphatsa go kopana ke yalo le setšhaba ka kakaretso mme bontsi jwa bone go ile ga bona ke yalo ba siame seemo sa bone sa botsogo se siame mme go ile ga dirisa ke yalo difofane gore ba busediwe ke yalo ko mafatsheng a bone ke tswelele ke yalo ke lebetse dingwe Iran ba ile ba ntsha ke yalo tlhagiso go mafatshe a Europa mo tsatsing ya mosupologo ba e leng gore ke yano ba kgatlano le Strait of Hormuz gongwe go ka dirisiwa mme ba ile ba tlhagisela ke yalo gore ga go na le lefatshe lengwe le e leng gore la go tswela lentse le tla le tlhasela gone kwa Strait of Hormuz gongwe le tlhasela Iran ba go ipuseletsa Iran ke lengwe la mafatshe le e leng gore le na le ke yalo maatla a magolo ke lengwe la lefatshe le e leng gore le na le di-nuclear le na le dibetsa tse e le gore ba kgona go ka di dirisetsa ke yalo ntwa mme ba re hela taotona Donald Trump mo nakong ena o sholofetso ke yalo go ka etela Beijing go tswa mo tsatsing keaka mošwa ga go kopana le taotona wa ko China ga go buisana ka tsa dikgwebo le go ka buisana ke yalo ka tsa itshulelo go ka godisa jang itshulelo ya lefatshe la America le lefatshe lewa la ko China ke yanong sholofetso gore mo tsatsi ya ka mošwa o ka ba iphitlhela ke yalo a le ko lefatsheng la ko China ga go buisana le taotona wa lefatshe la ko China ke dikgang tsa rona tsa mafatshe a sele letsa mo Aforika.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

go tlhoma ditšhabara tsa kgokagano kwa ditikologong tse di botlhokwa le metse. Maparlamente le gale a kopilwe kgokagano e tokafaditsweng mo ditseleng magareng ga Orange Monde le Roche Penam. Ba supile go sa itumelelang ditšhabara dingwe tsa kgokagano tse di santseng di dira ka maranyana a 3G fa e sale ka 2019. Maparlamente a rotloeditse mmuso go tokafatsa kgokagano kwa dikokelwaneng, dikolo le dikokelo, a gatelela gore tlhaeletsano e bo otlhokwa ka nako ya seemo sa tshoganetso. Go sale foo maloko a khansela a setšhaba a supile matshwenyego mabapi le tlhaelo ya bomma boipelego mo lefatsheng. Ba re kgang e nna le seabe mo palong e oketsegang ya mathata a tlhaloganyo le batho ba ba gatelesegang maikutlo. E re lantsha seabe sa gagwe sa tekanyetso ya madi, tota ka go ntsha seabe mo tekanyetsong ya madi a lefapha la tekatekano ya bong le tlhokomelo ya bana. Maparlamente a gateletse gore tiro ya lefapha la tekatekano ya bong le tlhokomelo ya bana e tsamaya go feta kanamiso ya dithuso tsa matshelo, banopola botlhokwa ja bomma boipelo go ba ba katisitsweng sentle ba ba nang le boitseanape go ralala lefatshe. Ba kopile gape go anamiso ya ga bomma boipelo go mo kgaolo tlhopho nngwe le nngwe. Ba ngongorega gore tlhaelo ya kemonokeng ya ditirelo tsa go nna jalo tsa matshelo e tlogela batho ba bangwe ba sena thuso ya baitseanape. Mokhanselara kgaolo tlhopho ya Tsume a bo Matthews Hangula o ntshitse mogopolo wa gore bomma boipelo go ba neelwe dikoloi tse di ka tsamayang mo ditseleng tse di mothaba tsa kgaolo ya Oshikoto. A supa gore kgwetho yo e nna le seabe mo dikgaolo tlhophong dingwe di sa neelwe ditirelo tse di siameng. O reetse dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Taudina wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa o lebagane ke dikopo tsa go rola marapo mabapi le tiragalo e mo gone magodu a na utswang madi a mantsi a mafatshe a sele a neng a hitlhilwe mo sofareng ko polaseng ya go ya Falafala. Mo molaetseng wa thelebišene go setšhaba bosego jo bo fetileng, Ramaphosa o boletse gore o tlotla tshwetso ya molao motheo e sa ka sekileng ditsamaiso tsa go latofadiwa kgathanong le ene beke e fetileng, mme o solofeditse gore o tla itshireletsa. Ramaphosa o boletse gore fa go nnile le dikopo tsa gore a role marapo, ga gona sepe mo katlholong ya kgotla ya molao motheo se se mo pateletsang go tswa mo kantorong ya gagwe. Tiragalo e babega dikgambo magae ba e bitsang Farm Gate e ntse e le poelo morago e tona mo go Ramaphosa fa e sale e diragala ka 2022 jaaka fa a na a tsaya marapo ka tsholofetso ya go lwantsha bosenyi le go baakanya seriti sa lekoko la gagwe la African National Congress. ANC e biditse phuthego e kgethegileng ya komiti ya khuduthamaga yone ya setšhaba tsatsi jeno go rerisanya gore e tshwanetse go dira eng. Batlhabane go tswa mo setlhopheng se se ipapanneng ka dibetsa se se ngwannokeng ke Rwanda sa M23 ba ikgogetse morago go tswa ko ditikologong di le mmalwa tse di amilweng ke ntwa tse di ko bokone botlhaba ja DRC. Mara tota batlhabane ba M23 ba duile mo ditikologong di le mmalwa ka bokone ja Univa, tota ja Uvira, gaufi le Mollwane le Burundi, lefatshe la boagisanyi la Rwanda. Lefelo le le botlhokwa mo go tsone ke toropo ya Sanje, makgabaganyo a tsela a botlhokwa tota a matona a tsela a ikegileng dikilometara di le 30 ko bokone ja Uvira. Baagi ba mogae ba re batlhabane ba ba emang nokeng mmuso ba ba itsegeng jaaka Wazalendo ba tsene ko Sange go tsaya taolo ya lefelo. Moeledi wa sesole kwa kgaolong Lieutenant Regan Mbui a re marabela M23 a dule ko Sange le mo ditikologong tse di mabapi. Motswedi wa tshireletso mo M23
mo M23 o netefaditse gore batlhabane.

No, mara. Ai. Ka jeno lena o Maria ke o fa pelo yaka. Masoma mabedi le bongwe fela metsotso. Ke go tlogela nna go ene la borroba bobedi re tsoletse pele mo tsone tso ka le tlhabile letsatsi se re mo make sa go sa mamorato TYS FM skwa le bala letsatsi le tsatsi le batho mo dimo founding president e jaano re ka ne re le hakae ha ne se ka founding president se mo yo re ka ne re le hakae go mpino e jaano go ka bo go sena kgololosego e ya kolwanye ka bo go sena boipuso jo batho ba bo bonang jo jaanong ke ka ntlha ya gagwe ke ka mo letsatsi le leng botlhokwa ga o kitla o lebala letsatsi ga ne se ka eno o ka ne o le ga kae mo nakong ya gompieno seemo sa bosala ka bokhutshwane mo tsone tso se eme jala ba rialo ba re bogara jana mebia go tle bo go thibile bontlha bongwe mo go le tsididi go tle go gonne fa gare hela jalo ko borwa go bo gone go ka nna ga nna le pulanyana mo mosong go di kgaolong tse dingwe tse di ko borwa ja kgaolo ya Karas jaanong ko le batlang gone ba re go tla bo go thibile bontlha bongwe go le fa gare ka mmuane go tla nna le phefonyana e le e tshesanyane e tla fokanyetswa ko borwa botlhaba mme ya ko bokone bophirima re lebelela jalo ke seemo sa metsi ko Walvis Bay ba re metsi a tla ya tlase ke motsotso o le mongwe fela ke go yeng kwa nakong ya botlhano metsi a tla ya godimo ke metsotso e le lesome le boraro ke go tlogela nako ya lesome le bongwe metsi a tla boa ya tlase gape ke metsotso e le meraro fela ke go tlogela nako e ne e le ya botlhano letsatsi mo toropokgolo Windhoek le tlhabile jalo ke metsotso e le lesome le botlhano fela ke go tlogela nako ya bosupa mme le tla phirima kgotsa le dikela ke metsotso e le masome a mabedi fela ke go tlogela nako e ne e le ya borataro ee ne e le seemo sa bosa motshwanetsho o se wetse jalo mo metsotsong e masome a mabedi le metsotso e masome a mabedi le boraro fela ke go tlogela nako ene e le ya boroba bobedi re kgabole jaana motshwanetsho morago ke go neele jalo ke dikgang tsa metshameko ela ka bokhutshwanyane ee

masema mabedi le boroba bedi fela metsotso ke go yeng kwana konyone ile ya boroba bongwe ke se ra o itse sane se sereng gare lekane re semeno e gare ka gara lekane re semeno go bo gonna le gone gore gare ka gara lekane re semeno ga ke ra bona e jaanong yo le o tla nna le ditsa gagwe yola nna le ditsa gagwe yola nna le mongwe le mongwe o na le se modimo a se mo abetseng jaanong o se ko a lebelela sa yo mongwe o bo ikutlwa gore ke eng ene a abetse seo nna ke se ke eng ene a na le se nna ke sena sone ga ke re ee jaanong o itumelela sengwe le sengwe se o nang le sone mo botshelong o bona fela o ka tswaga phakela o bo o itumelela o lebogela modimo se o nang le sone seo ga gona se go teng se senyenyane ga gona mo go tweng nna ke eng ke na lese yo mongwe a na le sele ke e nna ga ke sena leseo le a nang le sone go se ka itshwantshanya le batho ba bangwe mo botshelong itumelele se o nang le sone seo lebogela modimo go ba goneetse se o nang le sone mpho ene ya botshelo yone o se ka ba lebala go mo e lebogela le tse dingwe tsone tsa tse o bonang ka re di dinyenyane yana dio tseo di tona ga ke re wa bona ee batho ba modimo khumo ga se ga se o e bonang ga se wa kry e bona e re e bonang e batho motho o na le eng o na le eng o na leng wena mo teng mo go wena mo pelong ya go humileng ee khumo ga se dithoto ela tse re di bona pelo ya gago yone e humileng o humileng mo pelong ya gago ke eno khumo e botlhokwa yone eo ee se wena o leng sone ke sone se se botlhokwa ke yone khumo yone eo lerato ne o nang le lone tumelo o nang le yone ke khumo selo seo ga ke re wa bona ee jaanong o ithute go lebogela se o nang le sone o seka wa se galala wa re se senyenyane ntlha se mangmanyane o na le sele yo le o na le sele nna ke eng ga megologo nnya ga go gonnye gapele ga modimo selo seo se tona sekana

le some le boroba bedi metsotso ke go yeng kana go nyone ile ya boroba bongwe re go rogile gone hale ko molemong wa kgang ai a a ya no ke le se ke simolotsa ela gore ya lopadie ka re go na le mosadi mogolo ineleng mme mogolo ineleng o mama ineleng o na le ngwana o bidiwang o bake jaano mme mosadimogolo ineeleng o batla ngwana ga go o bakeng a tsena monyalong le matha ga ke ora bona ka gore kwa bo matha go a phatsima go mahura go a jewa ke a go bolelela go a noa ke dikhumokhumo fela ee jaano mme mosimanyano eno o bakeng o bakeng o siana-siana le tshegoatso mmago mmone sentle a na le tshegoatso jaanong ko botshegoatso kwa gone ga gona le ga e letlala ke gone e tla re mosadimogolo ine e leng a ile kgong ya ile go rwalela dikgongo kwa sekgwang se se ko teng tota sekgwang se go sa tsamayeng bo mang le bomang sekgwa se go tsamayang bo mmantshitswidi ba lo iela ka gore le ene ne a tshwara-tshwara ke gone o kaone bona a ne a ko sekgwang se wa go rwalela dikgong a iketlile o ne a itse gore sekgwa seo go tsamaya bone ga go tsamaye mme a ntse a le ko sekgong ko a rwalelwa ka utlwa mokgwasanyana batho ba le babedi ba bua ga a riana iphitlhana a bona ngwana a gago o bakeng o na le tshegoatso ke gona ka tlha a kgamalelwa kore mosimanyane o mpontshang batho ba modimo nna ke mmatla a na le matha ko khumong ene o batla go risa o re ntsha dijo mogano ee jaanong ke gona ka mosadimogolo ine e leng a tla ipolelela gore o tla se dira mosadimogolo ine e leng a ipolela gore ke tla se dira yaanong ka letsatsi le one leo ga a sena go nna ba bona gore ba bone ba ba tshamekela mo go nna ke go tentsho ga tso ene ke tla mmontsha bonus ke tla se mmontsha gone go setse go fifala mo letsatsing le one leo fa ine e leng a gorogile kwa gaebele gore o tsaya tlatlana gago a itshikinya matlho a gago a ferogile gore matlho a go a rutogile a riana o a bona a tshwara a pitikolola a riana go le fifinyana mosadimogolo e ne e leng a tshotse tlatlana a gago a itshikinya ya re a ntse a isa kwa pele le kwa morago a itshikinya iriana iriana iriana ga seno ga mosi o bohibidu le bontsho mo go yone tlatlana yoneo mosadimogolo e ne ele a tsaya tlatlana ya gagwe a itshikinya isa ka a ipotlisa ka ga isa ka ga riana a riana e be e le gore mose o mohibidi ko o tla o na le bontshonyana mo gona o ne mosenyana o be e le gore wa modikologa nakwananyana o bo o fetoga ka tseya matlho a lela ka selang mo lefifing nako e gona go le fifi la mantshwarela ngwana mo phaposeng eo ya go mosadimogolo ine e le a sa tshoba le bone tsena mosadimogolo ine ele mosadimogolo ine e leng o dirae mosadimogolo go na le sengwe se a se dirae o batla go tsamaisa mong ya re a ntse a tshikinya tlatlana ya gago yalo go tswa bohibidu le mosi o montsho o mo dikologanyana e be e le gore jaanong e go tswa katsientsho katsientsho e matlho a laka sala mo lefifi go le lehehe la ntshwara la ngwana mosadimogolo a sa tshuba le bone mo kamoreng ya gagwe mosadimogolo a re a ka tsaye re a re tsamao ye go tshosa tsegoatso ga ke mmatle mo botshelong jaga ngwana ke o bakeng ke batla gore e re fa a lebile o bakeng mo matlhong a mo sisimoge a o tla kgona fa e fetsa go rialo ka tse ya re ngao gangwe fela.

ba gore utlule le gore e tla kgona go dira jalo ka bona go ya nyelela a ba sala tshagale se mo sa dimogolo ine le ga re ke tla makanya tshegwatso la utlwa ke mo sa dimogolo ine le magoba ke o se dirile o se wa se dira mo go tshegwatso o rumetse ka tsentsho ko go tshegwatso re tsama o go tshosa tshegwatso ga ke batle tshegwatso mo botshelong jwa ngwana ke o bakeng ke batla gore e re a bona o bakeng jaana mo matlhong a mo sisimoge a bona matlho a ga go a lela ka sala ka katsi a o tla kgona ka se kwena ka se re ngwe ka se a dumela gore ke tla kgona ke tla e be e le gore ya nyelela betse Aris Aruta gore go dira ene ya re tshe go hatsa kwa robentseng teng a papa matso a thanya mo borokong jana a ipithela a le molokaseng le le nyo man di bokole di noga ka re gore wa lor a kire go rumetsa ka tse go wena ka re go rumetsa ka tsentso yo wa tshogo hatso yo ha re wa ra papa papa pa o lorana le mokaseng le lenye human dipokole dinoga o go ile ga ngwa fela ba setsa utlwa longwa motho wa batho o le mogile a setsa go egile lentse go rontsa lora a go ile yana gore ngwana wa batho se go atso a go ile jana ha ya gore tha ipona gore go rantse ke lora le fela fa leba gareteine a leba kethene a e bona e itshikinyega e kete e kgokgwediwa ke phefo ba bona kethene e riana jaana a ipotsa gore phefo e tswa ka fa a latlhela bofofo sentle gona kwa fensete re itshikinyegang teng a bona katse ya ga ineeleng e bong banthuile katse ene e bidiwa banthuile a mosadimogolo ene elong o bosilwe mane o romakatse ya gagwe ka sebele batho ba itseng karatse wa tsona a ratana le o bakeng ngwana ga ineele o itse katse ya kwa gabo ga re matlho tsena a re katse ke a reye ke banthuile katse ya ga ineele ke katse ya kwa gabo boyfriend ya me katse ya kwa gabo ake katse ya ga mmago o bakeng letswalo la moragaro pelo ya ragaro fa le ba go sele a fitlhela le gore ntse fa tlhoko ga gagwe mo bolaong ka tsetso ko fensetere 1212 e ga bolaong go bapalela a kua ka letshogo le legolo a goa a wala fa tlhoko ga bolaong kwa piregeti fa e santse a gamaregile foo a e bona e fetoga go nna o bakeng se go diragala yo yo batho yo yo ka tse e togile jaanong ke o bakeng ga ke re mosadimogolo rile a re ke batla gore e re ga a bona o bakeng a sheme a bone katse katse ke o e bone ga fensetere ga santse a re katse ke ga fensetere ga bolaong jagago ga santse a re katse katse yaanong ke o bakeng boyfriend ya ga go diragaleng golofa ye ye e ga santse a re o bakeng ke yo ga ipotsa gore go diragaleng ke yo le a tlola ye ye ka ke o bakeng o fetogile mamantlhwane a fofela kwa godimo a dikologa mo tlhogong ya gagwe ya go ise go ye ka e bele gore mamantlhwane o a nyelela nyeledi sa go a tswa sala a hema-hema e le gore yaanong sethitho ke a go bolela sa go diragalagola obakeng o bakeng o ka ga gona ka o bakeng ke bolloi jaga mmaago o bakeng o mmona ka o bakeng a lela a lesi a lela a lesi a lela selelo yo sethitho banthuile ene banthuile o buile o boetse ko mong wa gago o buile banthuile o boetse ko go mosadimogolo ine ele a ke re o dirile tiro ee mosadimogolo a botsa gore a o kgonne a botsa katse yago gore a o kgonne ya re nyeo ke bolelela mosadimogolo gore ee ke kgonne a e nga jalo ke kgona gore ee ke dirile tiro mosadimogolo a tshega gape

la di utlwa kere o santse ona le katsi hewe hewe cat cat it's nice nice what o na le yone na e rile a re gola rutwa gote katse e rongwa boloi katse e ntsho o e tshabe ee mme a re santse re le bana a utse dilo tsene jon mme ka tse ke phologo ke selonyana la se se bonolonyana yaanong kee polelo ene e a ga ke tsere e batla gore se ka tshaba go rua katse se ka boifa sepe motswanetso ke dipolelo ela se sepe gape jaanong gongwe a nna batlilwe ka ba romile ntja a nna batlilwe ka ba romile kgomo a roma podi a roma mme o tlhophile katse jaanong batho ba modimo polelo e ke e digela fela gone yana la di bona ke re dilo tse di diragalang mosadi mogolo e ne e leng o ipolele e tsene go na le batho ba ba ratang bana ba bone go na le batho ba ba ratang bana ba bone ebile ba ipolelela gore ba tla laola matshelo a bana ba bone ee gore ngwana ke o batla eng ga ke rekegele nna ke batla se gore ngwana ke o batla go ya go nyala a ke rekegele nna ke batla ngwana ke a nyala semamma mosadi mogolo e ne e leng walwa walwa o lwa ntwa e matlho mahibidi gore ngwana a gagwe a tsene mo nyalong le matha ka gore ko bo matha go mahura go a jewa ke madi ke nnyelenye ke dijwa ke dithoto everything is there mme yo ene yo ngwana a gago o bakeng a re ee nna ke ipatlela tshegoatso tshegoatso le huma ga bona la le spese sejewang ko ke gona ka mosadi mogolo a re kore mosimang yone o batla go mpontshang tota o batla go nkesa dijo mogano dijo fela e le ntle sentle se kwa bo matha e be e le gore jaanong o batla go ntsha ga re gago a ikana ba ikana a re nxe ke ikana ke ikana ga ke tla go diraga ke yo a se dira o se dirile o se dire jaanong a o le motsadi o kgona go ya goroga go o le motsadi wa ngwana a o ka goroga go na le gore o bue jaanong wa go dira jaana ke gona ka e re ngwana a ya go lemoga gore o dirile ngwana a ba go ilela botshelo jago jotlhe ba re ntwa kgolo ke a molong go na le gone gore o tlhalosetse ngwana a sentle gore ela ngwana ke kana wa bona gore re ntse jang jaanong ga e ka ke a re re ntse a kana re ntse ba setlha yana ebile gore ra go tsena mo lapeng leo gapeleo ee nako dingwe gone o tshwanetse o ipolelele gore nna ke goletse mo lehumeng ga ke tsene mo lehumeng lehuma ke leema gonega you break the chain la lehuma jaanong mosadimogolo o lebetse gore ngwana a breake chain ya lehuma ngwana o ya gape ko ntlong ya lehuma a ra e le goka mosadimogolo a palapadi o na le batho ba ba lwelang bana ba bone mane ntsene go na le batho ba ba lwelang bana ba bone tota ga o batlela ngwana go tse dintle wa lwa o lwa mosadimogolo e ne e leng wa lwa mathata a go gore ene o lwa ka dibetsa tse di sa nnang sentle mathata go kry-a ene o lwa wa dirisa didirisiwa tse di sa siamang tsa boloi o rometse ka tsentso o romile ka tsela a re tsamaya o ye ko go yoletse go a tse o a tsameka yole ke montsha mo go ngwanake batle ngwana ntle a lehuma a ratana le ngwanake a ngwanake ga ye go nnyela mohumanege ke mosadi mogolo ineile a roma ka tsentso a dirisa dio tsa go tsonetseo tsa boloi ga go robetswa ana ene ga a robala a lala a khikhitha masego a tsuba ka tse ke yo betse ya ko go tshegogatso ko ntlwa ga tso ga e tsena ko go tshegogatso e re ga fensetere tshegogatso ga santse e re ga fensetere ga bola ga santse e re ga bola yo he iphetotse ke o bake gao ga santse a re o bakeng yo yo o bake ke mamanthwane ga santse a re keo e goga ke yone e tsamai tshegogatso o setse a le esi o a leela a ipotsa gore go diragala ke mosadimogolo e ne ele jaanong go na le batho ba ba lwang motho a lwela ngwana a gago yana gore gore a batla gore ngwana a gagwe a siamelwe ke dilo yaanong wena o le motsadi wena o lwa ntwa ee wena o lwa ee ntwa o lwela ngwana wa gago o lwa yana gore ee o lwa ee wena ntwa wena o tsaye baebele o a rapela o buisa ditemana o rapela kgotsa le wena o dira se se dirwang ke mosadi mo go lo ineeleng ke bana ke ba dirang yana wena o dira kgotsa wa kgale mahela wa bua hela o peperetla o bua le ngwana mosadi mogolo e ne e leng ga a itsenya dingalo tsa gore ke tla bua le ngwana ke mokgalemela o rile a re yo ene ke tla mmaakanya go tentse go a tso

re tswelela jalo moretse e supa la metsotso e morago ga nako e le ya borobong e ka re mo nako e sa feliseng pelo re kgotsa se re sekedikang gompieno re tswelela jalo ka tsa matlotlo re tse dikgang tse dingwe melaetsa le dikitsiso re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome ke tse ke go di tshwaretseng mo tsatsing la gompieno.

metsotso e lesome le borobong morago ga nako e le ya borobong re ntse re le mogomoretse mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe re tswelela jalo ka dikgakololo ka tsa madi jaaka re itse gore le puso ya rona e le ka go ka thusa bašwa ba rona ba bangwaga tse lesome le robedi go tsena masome a mane le botlhano go ka tsenya dikopo go na le madi a betsweng thoko go go thusa o le mošwa gongwe ga o na le kgwebo gongwe o sena kgwebo jaanong ke lenaneo le le ka boletsamayela jalo moreetsi ngwaga go tsena ka ngwaga wa 2030 jaanong o seka wa leta nako e setse e fetile ke nako yone e ya go ka ema o tsenya kopo ha o sa amogelwe o baakanya diphoso tse o di dirileng o bo gape o tsenya kopo selo ke gore motho o seka wa fela pelo ha e le gore go na le dikgwetlho tse di tlang mo tseleng ya gago le ka go ka di rarabolola mme hela kwa bokutlong netefatsa gore lo wena o sologelwa molemo ke letlole lena la madi a abetsweng bašwa mo nakong e moreetsi ke tswelelala jalo le re Kgalegang Simana mo tsatsing la gompieno ka ba buisana le mookamedi wa Thiwa SFM Meluna ka ga yone madi a abetsweng thoko jaaka bantse ba re rotloetsela jalo gore re tswelele go itlhela ba bona palo e e rileng ya bašwa bogolo jang batswana ba rona ba tsenya dikopo ka gore ke bone mo nakong e ba sa tsenye dikopo tse di rileng gongwe ga e le gore ba di tsenya go na le tshedimosetso e e tlhaelang ba ba tsenyang ba le bone ba busediwa ko morago gore tsamaya go baakanya ga le ga mme gantsi motho ga go boa go bona gore motho wa go kgobega marapo a bona gore a ke tlogele gongwe ga se go a tsame ala mo botshelong motho tshwanetse wa ithuta go tsaya matsapa ga o itse gore kwa bohelelong kwena wa go sologelwang molemo ke gongwe thulaganyo yone e gongwe matsapa a wa tsayang a go sologelang molemo o seka wa lapa ke seo ka se sologelang moretsi mo nakong e sa fediseng pelo.

0: Eh ya no go ntankisa.
1: Eh. Ya no bone ba go tshwara jang.
0: Eh ke nomora me ke ta gona go ntsha mo moeng nomora me ke 081 22 44 188 me le ke ta tlogela ha
1: office
0: eng gore yo batlang go tsenyang ang a khona go kry-a mo nomoreng ya teng. Emma.
1: Okay.
2: Re se ka bukjone ele re khale hang simana antse a gakolola ba shamotsa seng la khompi eno a buisana le modira ka nna meluna rampaga ka lekole la madi e madi a betjeng ba sha meala ja ka ntse a tlhalosa gore e o khona go ema o bona gore o tla dira eng e gasela batho ba banang le dikgwebo fela mme le wena yo batlang go simolola o kgona go kopa dikgakololo o tsenya kopo e ya gago metsotso e le 18 pele ga nako e le ya 18.

0: re tswelela jalo mo retse monakong e re na le re mojela mo moyeng dumelara
1: e dumela ma
0: re tshogeleng
1: e re tshogela go nna molato re bone khabo ya letsatsi
0: e re
1: maotlogile ya
0: ke tshogele sentle
1: o ka thank you more ke tsante re ha e tshogane thank you ke modimo
0: amen
1: la simo le simo se ka ka mo magaya tsho
0: era
1: le mo tiro tsa tsona le nyena ba ba radio ya se tshaba man ila khola go le go tsika dilo tse di tsa e khone go di tsika ka maina mara hela mo di khanyeng ya la khola
0: era
1: mawe ka nna ke ke ntse ke re ha ke re di tse radio ha go buiwa ka ga bo ke tse di bo khoka ke re ke rata go ka botsa ma ha o le motlotlo tshwantse o ne o botsa o radio ya tsho e tse ke ukwa ma heta ka moletsa moletsa jana o buang ka ga ha o le mongwe wa batho ba kry-a pensione foromo o bua ka ga foromo ama o kgana gore mothekele ka gape ka moletsa gore gate go tsamaya jang ke ba go bua ka ga foromo ya eng ke ya kadimo ofo keng
0: gongwe o bua ka ga ya nampost gongwe re mojela o bua ka ga ya nampost e ke ntse ke e bala jaanong jaana e bua ka badiri ba local authority ba ba retirileng mme go na le molaetsa o mongwe o tlhola re o tshameka o bua ka ga bagodi bagodi ba ba amogelang madi a pensuno mo nampost o kgona go ikgolaganya le bona e le gore ba ka go adima madi mme e ke ntse ke o bala jaanong jaana one o bua ka batho ba ba ne ba berekela bolaodi jwa selegae ba ba nang le madi gongwe letlole la RFLAUN e seng bagodi ba rona mme e le gore o mogodi o amogela pensuno ko nampost o batla go adimisa madi o kgona go ikgolaganya le bone o kgona go ya ko go bonela o ba kopa goreng ya ke batla go adima madi ha o batla go ka adima madi o amogela madi a pensuno a bagodi le ka o ikgolaganye le bone ko nampost mme e ke ntse ke e bala yong yana e bua ka ga batho ba ba ne ba berekela bolaodi jwa selegae ba ba retaileng ba ba tshwanetseng ba tlhopa moemedi wa bone mo khuduthamaga ya lekole re tswelela jalo mo retse mo nakong e re feta ka thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro.

0: ke hara kolo le motsana mo Namibia hara ke gongwe jaaka le setse le utlwile ka bobega dikgang le botlhe ba gore hara tautona wa pele wa lefatshe la Botswana ba etshwere Festus go ntebanye mo gae o tlogetse lefatshe le ka gang e hara gonne te gare mo gae o tlogetse tautona wa pele mme jaaka o itse ka ngwao ya rona ya Setswana hela ga motho a tsamaile go tla putsagalo segolobogolo jang motho wa maemo a kalo mme rra go le gontsi hela jalo le mo lefatsheng la Botswana go simologa ka tautona lefatshe la Botswana ra etshona ya re tsatsi lone hela leno go utlwela molaetsa o a bo e nna ene yo gasang losolo semmuso mo radiong le mo thelebišene ya setšhaba mme batswana ka kakaretso ga re bana maranyane rra ba setse ba supile kga ba ikutlwang ka gone mme go ya ka tebo ya maya matlhong ke ka re batho ba go itsagaletse kana ba go itsagaletswe ke lesola ga ra e tshwere mo gae rra kere ga o lebile ditiragalo tsa temo maranyane wa bona gore bontsi jwa batho ba hutsagetse mme gara jaaka o itse rre mogae ka na ne le polotiki o ne a bereka tiro ya sepolotiki ne bo president ya botautona yanong go raya gore ga le legale go na le ba bangwe ba tla kgona go gakologa dilo tse dingwe tse dindi gongwe bane ba sa di rate ka ene kana tse baneng ba di itumelela ka ene ka gore ne le motho re ka re ne le motho wa le mo matlhong a setšhaba o ntse tautona raetso ka ngwago le wa 2008 ke tla leka go ikgakolola sentle gone go mme rra e ne e le tautona yo o neng ke ka re o ne a itse thata segolobogolo jang go tsa economics o ne a tumile ka mo economicsng gore ne le motho wa tsa madi thata ka nako le pele ne a kile a nna tona wa madi ke sengwe se re ka mogakologelang ka sone e ka re o simotse ka 2008 a go ema ka 2018 so ke gone o ne a tsa e le tautona wa boraro a tsaya mo go tautona kwa pele e o re tlogetse le ene rre Masire Masire le ene a tsaya mo go tautona wa ntlha re sera sekgama so rre mo gae ke dirileng ga a tlogela bo tautona ga bo go tsena tautona wa pele rre Lieutenant General sera sekgama Ian Khama jaanong tautona mogae rightswa ka dikebo ya gore e nne le motho wa economics o ne a lwa thata le kgang ya madi batho ba mogakologala sentle mogakolola ka nako ya teng e le motho ene e tle re ka nako ya gago rakananyo ya madi a setšhaba gona a rata gore go okeletsa badiri la puso ka nako eo ka selekanya se batho ba neng ba ka re se ne se le botokanyana ke sone kgangwe e re mogakologalang ka yone kgangwe e re mogakologalang thata ka yone e leng gore ke yone e leng gore e mo tumisitse go heta tsotlhe ke kgang ya go lwela diritibatsi tsa mogare wa HIV AIDS mo go bile go te ARV ga o ne o ka gakologela sentle lefatshe la Botswana ke lone la ntlha mo Aforika go tsaya di-ARV mahala ko dipatsele a itse ditle kwa di ise ditse le mo Aforika ka bophara e le nto e neng e lewa ke ene re mo gae raetso ka jalo re ragela e le gore mo itse thata ka kga yone yone a tumile ta ka kga ya go lwela mogare boritibatsi jwa mogare one o tse dingwe ke ya ka ne ke bua ke re le economics ne le motho ke le motho tautona ga gologelang gape ka go diga le dira pula ka nako e le dira pula le neng le jalo le setse le tsamayakgakala le le ko godimo thata ka nako e ona diga gote kana mataa le dira pula ga le gola thata-thata jalo le fela le hiketsa le bone bareki ba ditemane le ba kore papadisano ya rona le mafatshe a mangwe na thata re bile papadisana gongwe lefatshe le tshwanela Aforika Borwa e le gore re tsaya dilo ka bontsi ko go rona ya rong o itlhale gore re setse re ba hetela thata ka nako eo yaanong a ba diga le di la pula ke sengwe se se neng sa tuma ka ene sa kileng a se dira mme re mo gae raetsho mo gae re mo gakologela gape le tautona yo o neng a le a lepuo kana a lepuo pa e le motho yo o neng a bua maikutlo a gagwe a bua hela ba mo pontsheng nako tse dingwe o ka re gongwe a sa rekegele ka gore mongwe o tla re mme e le gone ka gana a tlhalegile ka teng e le motho wa puo e phatlhalatsa ba na le dikgang di le dintsi ba ka mo gopolang ka ga tsone ga ntse a bua ba na le sa se bua se sengwe se se gakologelang gape e ne e le tautona yo o neng a leka go lwantsha tshenyetso setšhaba go na le dikgang di ka nna pedi tharo tse di itsegeng se a neng a nna mo popane neng hela a lo a bua gore nya gale go a senyangwa gale a go baya kangwe e a bua go tlhele ka mapolotiki le bone a ba supegetsa gore nya mme a lela a senya yaanong ke dikgang tse di leng teng tse e le gore re tshwane di ka lebelelwa mo e le gore ke e lela tautong e o kileng a supa go ya ka ba ba berekile naye gore mo dikgadini o kile a ba a supa gore nya e kgang a e le gore ko kgotlakgolo ya dikana ko kgotla ya diseko e tlhoka gore ke nne mosupi ke teng le ka mpitsang ka e supa ke dikgadiwa tsa utlweletseng a dirile jalo mo go tsone rights potso engwe neng ipoditse raetso e ne e le gore a mme a ke bona phitlho ya go e tla nna ya semmuso e raetso ke dumela ya go nna phitlho ya semmuso ka gore go ne ga anong letsatsi le na heta ka lone a retogela ka lone go ne ga bewa letsatsi la malatsi nako ya phutsafalo le difolaga di hosediwa ka gare go raya gore ka go ya ka nna ga ke lebile e tla nna phitlho ya semmuso raetso ke dumelela thata jalo gore e tla nna phitlho ya semmuso raetso potso e nngwe eno impoditse ka boripananeele ya gore re mogae ke motho wa kae ke motho wa ko serowe raetso ke motala o te ko serowe ka o buang ka teng o tshwaregile ko serowe a ba tsamagela jaana a tsa dikole ga ke di tshware sentle mme ne o ne a dirile yone economics a nna a berekela puso pele a batla go tsena jaanong mo sepolotiking a nna le minister wa finance o kile ba nna motlhisa tautona le gata go nna tautona raetso mme gongwe sengwe se se tona se gape se a se itlheletseng ke seetsele sa gagwe sa mo Ibrahim se se hiwang tautona yo o tlogetseng tiro yo go dumela gore na a ira tiro ka bonoko pila ke seetse le sa a se fentseng ke yanong ke a ba go ba gape a thusa lekgotla la teng mo e le mongwe wa botautona ba thusa go lebelela botautona bo bangwe mo lefatsheng lotlhe ka bophara so ke sengwe go iphitlhela go e tona e raetso mme ka bohelo ke yone gore dipaakanyo di ntse jang ya dipaakanyo di tsweletse re ba supa merapelo e teng e tsenang ko gaborone le e mengwe e tsenang gone ko gae bone ko serowe ko gae jaanong ke ka re go santse go tsweletse raetso ka nako e kalo
1: jalo dikgang tsa rona mo gaetsho ke raetsho Rafael ke biditswe botsang go tswa mo Chelsea morutabana ka kong yo o tswa gore bang jana mo dinakong ka dikgang kakaretso dikgang tsa tlhako le molomo dikgang tsa loso lwa ga tautona wa pele wa lekgotsa la Botswana raetsho Festus Mogae a moya wa gagwe robale mo kagisong o dirile mo gaetsho nako di tšhaile o ile go ikhutsa motsadi yo o tlabe yana ke tsa gore a go bolokiwa semmuso jaaka raetsho a bua a neelwa jana tlotlo eo ntumelela re tsameletsong dikgang tsa rona mo gaetsho thulaganyo rona ya dimatsorotsoro re setse re tsena mo lagato la bobedi ke kopana le mopolitiki wa kgale raetsho Tataone Tataone re lebeletse dikgang tsa kwa Aforika Borwa dikgang tsa ga tautona Cyril Ramaphosa le kgang ya phalaphala mo gaetsho
2: ke a go dumedisa mo training ke a le go dumedisa ko kgashong mme gape ke dumedisela ga tshwana kwa mo magaeng go kgang e ko Aforika Borwa kgang e lebagane

0: lebagane ke a South Africa kana Africa borwa le Ramaphosa president ya Africa borwa e ba le bagane ke dikgato tse di seng kana ka sepe e kgang gate ke kgang ya phala-phala phala-phala e go tewa polase ya gagwe ya diphologolo
1: mongwane
0: e ya no kgang ye ka elidi ene meng ka gone go ka tla gore Tauto na Afrika borwa a tlhole ke setulo sa gagwe e metang kgang ye e tsana go e telele thata maketse le go sereteng
1: right
0: e irile ka ngwaga wa 2020 ga tlhago ga kgang hela ya magate e reng Tauto na Ramaphosa ntlo ya gagwe e thubetse ile ga tsenwa batho ba tsena kong ba mo utlwela madi ko polasing ya gagwe ya diphologolo mo kgaolong ya belabela ke ko Limpopo belabela ke kile ka heta gone ka bona lehelo le wa me ga ke boi ko polasing ya presidente ke ra hela dikgang jaanong ga go ntse go te go a bodiwa gore he mme jaanong ga tla jang ga utlwela gore nyaa presidente o ne a rekisitse dinare jaana ga a sena go rekisa dinare a duelwa ka madi ya America didolara tsa America a tsaya madi a gata a hika kana a suba mo disoufeng a suba mo disting tsa ntlo ke jaanong dikgang ga di a gotla jana ke jaanong madi didolara tsa America mo disting tsako di gagetseng e ganna ga bodiwa a tlhoka molomo o le motlhogong
1: hara
0: president a reng a kana madi ko ame ga e le madi a utlwile ke o ame ga ame le goromente gope kgang ya nna ya latedisiwa ga go lemoga gore motho yo madi gore a ye go bonwa go ne go na le mme o ne a mmereka mme yo o ne a kgolega mo Namibia a kgolega kana ko bokodi ko boshana kana ko kae ga kitse o metse ya mahelokong mme yo a lemoga madi ga go baya madi e a ba leletsa eng sa gagwe a kgaitsadie a moloma tsebe gore nnyaa kana nna ke be ke bone sengwe ka kwana yo go belaelwa gore o na a bereka gongwe ko bokapa kong a le ka matshelo kong yo ga a tla ka ga a tla gore a tla go kaelwa nnyaa e be e le gore ne o lala a bona gore nnyaa ga gona magoko a mabedi a ba a gogoba a gogoba a itswelela ka ga a ikela ka madi
1: hara
0: ga nna gaya a utlwala ga senki wa me gape ba e leng gore ba ne ba itse ka kganye ba senka hela go didimetse ba sa tlose modumo le mono mo go abelaelwa gore ba ne ba tla go putlela ene mongwe a sena thakwana mme ga nna ga tsamaya president a nna a butsolosiwa a nna a bodiwa ke batsaya dikgang a bodiwa he jaanong mme gateng a adima khudumolomo mme a go ntse go bo gona le mongwe wa kgosi ya mapodisa a bolotsana yo o ne a kobile mo tihong yo ba a beleseditswe a ba nonobela hela a go di gakgetse ko mapodising ko police station-eng

0: modumo wa bo tsoga. Go ya go ya e re ha go ntse go tsamaile be ile gore kang e be ya go kuga ya gore ko parlementeng. He gwareng ya kana president kang ye ga se kgeng siameng tano ga ke yana go tla bo ye FF ba mo malema. O tla di party tsa bo Zuma bo MK party bo ATM tano ha go khotoga gore yana ke nako e le gore go yana go tsana hela go party ya government of national union unity. He jano ke bo mang ke bo mang ba ile gore ke ba official opposition e ba tsose moduma ba le mana ya nko mora go nna ga ding di tsama di khodi di tsama ba tlhakanetse ba DA ba tlhakanetse go romente go sa ukwa le hela me ha go tsama iwa ka bo go khanya go tsoga go parlementeng e koloko tshwa e koloko tshwa ka ANC una sentsa na di dipalo tse di siameng a ba e tsama hela e ba ka e a e pata ba go etola dilo a ba di a gore o ska ba ga di a gala sepe a ba e dula ka marago yane ke bua go tswa ka bo 2020 go tla hela na go ntse go tsamaile e ne le gore bo ATM party ATM le bo malema bo EFF ba ngongorega go itlhelela ba isa kgang ena ko constitutional court ke re con court le gore ko kgotlatshekelong e tona go di gaisa tsotlhe ha e sale kgang e dikile ga e ke bola e ukwala gore ene ha kae ya ba e upurola hela ba e fela morago go itlhelela con court ya go dula maabane hela malatsi a ntse a heta e be ya tlhola gore ena lo le parlamente ga nka lo a dihatio ya ena ka botlalo kgangye ga nke lo a nka lo a e bereka sentle e sale morago go kagela go teng yame ga go ntse jalo go tshwanetse gore go dire committee e leng gore e ka sekaseka kgang e bidiwa gore ke committee ya impeachment. Impeachment e le puo e diswang gore presidente ha a lebisiwa kgang nngwe e go bonang gore e diga seemo sa gagwe le presidente totala le gone go ise gope o molato kana ga molato ne e le kgang e gopeng e kgangye ga e buiwa go e ka presidente ga ka ke o tswelele o le presidente ke yone e ka biwang go te impeachment be ga go ise gope o bonwe molato ke gore yano e bua ka kgang tse pedi tsa gore o ka bonwa molato ya ka gompieno ga go ntse go bua dikgang di bua tse di reng presidente go tla jang gore o go fitlhelwa madi a kana-kana ka didolara tsa America a fitile ga kae mo lehatsheng ye ka mo lehatsheng e ja Aforika Borwa go dirisiwa diranta go fitile ke kgang sebakeng kongwe e tla sekwang a lebisiwa molato oo mme o wa parlamente ke gore o digile selo se e leng gore se mo supa a sena boikarabelo a dire dilo tse di senang boikarabelo ke gore o kgona gore a ba isiwa ko parlamenteng parlamente e be ya go mo tsenya mo tseleng e bua jana e le gore mo mathing a mangwe a mangwe ga go nna lekgaentseng jana ke diporesidente ke ditona ba tlogela tiwa ka bosego ga e sehela mo Aforika gone ga sa o ke o bona go diagela dilo tseo ke bua yana ke ntsha sekai ka Richard Nixon wa America tona le bahana scandal is this big one Watergate scandal ona kalatiho ona le Willy Brandt ele presidente kana ba kansli wa Germany o ile go lemoga gore yo o tsang kgetse ya gagwe yo o mo tseelang kgetse morongwana wa gagwe ke spioni sa Rusland a ba ithola marapo ke gore ke kgangke e leng gore e le tshwanetse gore e dihege jalo mme le a ebua yana ka Tautuna Ramaphosa tota gone ene o ne a ipaakantse ga le go masimologong a bona kgetse ka e tsamang ka gone o ne a ipaakantse go tsa go ithola marapo mme ne e le nako ya gore mo diphating tse tsotlhe tse e leng gore di ikopanetse puso jaaka di ikopanetse jaana ga go bona le o pegela yo e ne e ka raro kwa ba kopanya ba kopane jaaka gompieno ba kopane jaaka ba kopane jaana ga ba kopane ka Ramaphosa le ga go to areng o areng ee jaanong gompieno potso hela ke gore le jaaka e bua yana ke tsaya gore go kgona gore a reng ya le ba gaetso entle ke leng pele mme ke tsaya gore potso hela ya yaanong potso e buduang ke gore a Ramaphosa a boela morago go di gagalang ka gore tsotlhe hela diphati tseo ka dile banse tsotlhe ga gona epe e ka bapang le engwe ga tsa tema ga goyo e di tsa bo EFF tsa bo Malema bo MKP bo Zuma le tse dingwe tse bo maiphirifane ba
1: right
0: e ga go yo jaanong boammaaruri ke molato ke wa ke motho ke o wa ke rayana ke bua puo e ke hetang ka yone hela ke kaelela hela gore Afrika Borwa e bona a tla nna mo mathateng jaanong ga go kaiwa ko parlamenteng go dipuo di dintsintsi hela ba ba itseng dilo ba ela dilo tlhoko ba itse dilo ba e leng gore ba re e tla re ga e leng gore committee ya impeachment e sena go sekaseka e rolela parlamente ke gone parlamente e tla tsayang tshwetso ya gore mme ya go ntse jaana mme tshwetso ya go hela e tseilwe ka di ka go kgothana mo parlamenteng go tlhophana mo go tla berekwa jang go tle gore go tlhophana mo a go dua mo sephiring a go dua mo pepeneneng go tle gore mme go tla diga jang diphati jaaka bo DA a ba tsaya ema le Ramaphosa ke ba ba tla emang ka le ANC ene ka nosi ga ba mmogo yo o ntse a ba kopakopanya hela ba botlhe ke Ramaphosa mme jaana ga e le gore kgang e le bagane ene go a go teng go ka tla gore Ramaphosa pele ga nako a ra a re no ke a tlogela ke a belogolola go ka tla gore impeachment e be e tsena go ka tla gore ba bangwe ba re motion of non confidence ke gore go bala mantswe hela go nna bohego gao so jaanong ke gore ke dilo tse e leng gore di na le marafo le rafo la o se ke o lwa itse gore ha lo bua o ka re go ka go helela kae ke gore kgang e ne yana motšeneng ga gona gore ke a re heite o tloka go gaisa mo e bua dilo ala ya ka e di utlwa mo ga tshwana motšeneng

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Madume Moretti wa sa wa ya satiba se chaba a tswa mo khale ke go dumedise Moretti Kolopeng o kopana le go dumedisiwa ke wa gago mkhankhara lopang wa kholobile thulaganyo ke nna mo gaetso ile yone ya di Theresanom tsa tsila go mpieno mo dira kana Fidel Scopang o tsile go bakanyeditse thulaganyo mo gaetso e na ke tla be ke le go kaganya hela o ile a na le sego go tsenela mafelo a be ke a tswa go fetang a e bokopano jwa baphadi mabana mebi ya Botswana la Afrika Borwa jo bo nobodutse yana kwa motseng wa motsweding mme hela ge go baakanyeditse dipuisano tsa teng itumelela mogaetso ke direla jaana ke gore ke re reetsa modira ka nna Fidel Scopang o tsile jaaka go baakanyeditse thulaganyo ya teng.
1: Mogaetso e rile kgwedi ya motshanong e tlhala malatsi a le robedi ga nna le bokopano jwa komiti ya phadima go tswa Aforika Borwa, Botswana le Namibia ba bana ba leka go ka kopanela ko motseng wa motsweding maikaelelo le go leka go tla go swaba-swaba le go tla go rerisa morahe ka ga bokopano jo bogolo jo bo tlang jo bo tla tshwarwang mo kgweding ya Lwetse. Jaana dikomiti tsena tsa goroga mogaetso ba simolola ka thulaganyo ya bone ya letsatsi ya mo mosong wa matlhatso. Sa ntlha e ne le gore ba etele mabitla ba ye go supediwa bangwe bagolo ba rona ba ba robetseng ko mabitleng le go tlhalosediwa gore nyaa ke bo mang ba belego ke bo mang jalo jalo. Mme rile tiro e boela mo lapeng e be le gore re tlhakadiole e le mongwe wa komiti ya Aforika Borwa e le moana Mesa Mafoko a simolola gore tsamaisetsa phutego ya letsatsi jaana.
2: Re tlile go utlwa dillo tsa lona, re tlile go kopa support-o ya lona as much as le lona le kopa support-o ya rona. Jaanong mo motsotsong wa gone jaanong bagolo ba rona ke kopa gore because programme ya rona ga ya fela so ke di-item e mare tse di tsa committee so ne ke batla gore re ka dirisa metsotso e le 45 minutes gore o mongwe le o mongwe o batlang go bua le go batla go tlhaloganya a bue le rona re le komiti ga o bue le komiti ga o bue le setlogelano jaana o bua le sephadima se se leng ga ga re le ga re sephadima go na South Africa go na Botswana re komiti ba re leng ga re komiti ya sephadima se se leng ka jaanong bagaetso mo motsotsong wa gone yanong ke kopa gore ke ne le o mongwe le o mongwe o batlang go botsisa o batlang le go tlhaloganya kgotsa sengwe le sengwe bagaetso ke nke re ke lo nneeng mme ga se ke lebelele ka mo ke lebeletse fela ka mo ke dikarabo.

0: ground now this time o bona re South Africa ke yo Botswana ke Namibia ke mara ke itse ka wa bua sepe se bufile ka nna ka re bapadi marotle
1: thank you
0: and then bona le ko mora go re ntse re kwala ya go notwane tshwane ditla re this time yana re tla re kwala sepe re re bona na hela go pele re nna ba nyana ba ngwa ga o tlang gape a tla ba re bua gape re bua gore yana se re se dira yang ei re bona re ba ke ya me tshwane la ga ha re ra go para ba ke se re tshwanele tsa gago motheto ha re re ya me motheto hela yang ke le bo
1: secretary general
2: ke tla tsa khanya ga medineo itse mama gore re hele tere re challenge mo kwa ko mara rona o re di le nna mo kwa lo ano twa gape ke bikene le skipa se sa second gape sa bobedi se nna no twa sa go nta ya no ha wena o batla no twa no batla di tai wa khona go ya ko motho mo re ko pom pretele di tai ke rona ha ona la ke na le nna ke re tlotsa batho yo ba tla se kwa rona rona le tsona ga ka dikepe de kolo di le 3 gore tse pedi mama ke na le tsona tsone di ne different sa ha sa kwa se go se kwa di ha go te go apara tse di kona re tsena ka ha o batla ya no ba kona go ra motho la re saka
1: Thank you. Re tsho kana ba ikamile ba go direka assembly ba go assembly alright ke bone mmeka kwa se a samgwe
3: kana dikipa tse ke tsone tse ile go re roketsa madi ka yone re ira madi gano
1: mama ho
3: re na le mathale a tshwana le nna jana ka be kere ga ke go sereka ke a go itirela go bo go helela go sa nne go tshwana ba ele le batla go sengwe le sengwe setshwane le ga o sa se kgona ba itse ko baneng ba dira teng ga o se batla ko morago ba tla go irela hela re ga re batle mahelo a dikipara a go nna mantsintsi mo Namibia ha e le gore lotetse gore dikipara lo di bona ko boketekete a ditswe kong go seka ga nna le ba ba rekang kwa le kwa kgante le go a tlhakatlhakana dilo le yone komiti ga e bone madi
1: orit danki o ka tsena o mokgalaje o ka tsena ka koo
4: Thank you.
1: All right. I'm a Mr. Chen.

0: Mister, le khone ke ba ka go kalle tsalang ne ke le ba mo buile ka tshone ke gore phadime ya nami dia ina le bank account ya tshona ga e batle di what di e-wallet madi a safe mo bankeng tsa tsene mo bankeng hela banka ina le statement statement ina la go leka na khone ha gore Remoro Blaze, Blaze Bukana.
1: Thank you, Rasukala. Tell him, Mama. Go, go.
2: Elekere, hadi t-shirt. Motu so bestay. Akan kaka kore, kwa di size la toke. Haka el, kone na kongo ka kore extra large. Ni haseka. Si sa ku pika halo. Yano, uhikalo di size toke kore extra large ukana.
1: Thank you, Magogo. Sabana rota ko. Osi. Kore sheri. All right. Osi Magogo. Si ki pa gara sere kwa ka maki. Jano. Ha rona re le committee re re ka dikipa tse 20. Ha re tsena ha dikipa tso tsotlha direkiwe. O la bona re lose. Jano. Tsantse wena o tse risk ka your own money. O reke o bo re fa size ya gago. O re ke batla small. Ha o tsena kwa go smallo se gana go heta se sinyana jaanong o blame mang kwa re file size rona re dirile tsone re file tsone akere so jaanong re kopa gore bagolo you make sure ka size ya gago eh you make sure ka size ya gago and then ha o fetsa go dira jalo committee le go tsenyetsa order maro bana bana mang
2: mare ga ke be dulu jalo ke ra gore akere ha ile gore ya ka mo mphiro mo o rekile t-shirt ke reke ke tswala latch ha o tsana ka a le ke latch a ba khona go nkaela nna mono mo ke ra tshona he kala na mo gore nya ke a bo ke latch o butsi yana o bokana
1: all right thank you so le ga tsena
3: ba tsala go tla le tsa go me hawa bona le di t-shirt di mo a ke de me go ra hetse ja tse di mo ha ile ga di bona o di tona make it small ha tse di mo di tla di bona bo nya
1: bo tona
3: bo tona make it the same size mo ke ra go ra la go di ya go a kae
1: all right jaanong ba gaetse go tla tswa mo wa bona ke yone irisang kae khanye o itse a le tlo re khoswa ke re tla be re kopile remedy dipere le dikipa rona re nna mebi ya dumo re kopetse remedy dipere le dikipa ka gore ba bangwe ba re hai ke se ke support remedy dipi ba batsana ba go dira go tlhaka diwe tlhaka diwe ne di sa setsa gagwe e be tlhaga le tsele tse direng o tsikeng ha re wa ya para ire ya ehe e ka re e kgola go senya taire ha re wa ya para ire yalo so yanong ha ile motho mo nosi o re rexetsang dikipa a le mo nosi then therefore re gona go bua le ene re tsela re bona we tse ware large or we tse ware medium mara re bona re se sa go se ke super large jaanong ele ya ka le morekisi wa kgona go tlotsa maikarabelo awa because ke motho mo nosi o berekang le rona mara re bereka kwa re bereka kwa re bereka kwa re tlo go faila go dira go tsa maikarabelo a di t-shirt tse rona re sa di dirang ha o se dirile go tlhaka diwole ke sa go le tlhaka diwole ka dihetsa go tlhaka diwole mara le kgotla e re re no mo Namibia di etswa ke motho o so re kgona go bua le ene re re nyamana mo ne ka ra ba re berekela sentle then le ene a ba kgona go ka re tšhentšhela jaanong bagatlhe ga go sala matsogo a kerekere ke ya ko bokhutlong ka re tshwantse re tlo go dula re le committee batho ke lebogile ka mantswe a makalo se re se kopang bagatlhe kopa le tsene mo masakeng le tseneng ko dibankeng le tleng ka matsogo ka dipitsa ka gona batho ba nang le dipitsa ko gae a kgona go thusa ka tsone ba kgona go tlalo ka divene ba re no ke tla go rwalela kopa re kopane leng bagaetsho re nne sopo se le sengwe ra le kopa assembly re kopa gore le go tshegetsang kgotlha ye ka madi sengwe le sengwe ke madi bagaetsho re a kopa di 400 tse wara di kopa se ka bala gore ka dikipa ko botswana assembly maare ba tla mpolelela o spinki fela ba reka ko botswana o mpolelela re ka segala go re botsa re wa o se reka ko botswana jaanong bagaetsho ke lebogile tota matsapa awa re lebogetse sengwe le sengwe bagaetsho go fitlhelela go fa

go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: mabapi ya khuduthamaga ya setšhaba mabapi le tota mabapi le tiragalo ya gataotona selo Ramaphosa ya Farm Gate le gore phuthego e tla tshwarwa ka moso. Moeledi wa ANC o boletse gore phuthego e ne e direletswe go tshwarwa maitseboeng ano, mme e tlosolositswe ka ntlha ya loapi le leng maswe ko Cape Town ko baemedi ba lekoko ba tla kgobokanang teng. Ramaphosa o ne a lebagane ke dikopo tsa go rola marapo maabane mabapi le tiragalo e mo go one magodu a neng a utswa madi a mantsi a mafatshe a sele a neng a hitlilwe mo sofareng ko polaseng ya go ka 2020. Beke e fetileng kgotla molao motheo e ne a sekaseka ditsamaiso tsa go latofatsa kgathanong le Ramaphosa. A e repele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Lefapha la madirelo moepo le kgothetso le baakantse dikgato tsa nakwana tse di neng di itsisitswe go le pele go lwantsha ditlhwatlhwa tsa lookwane le theko ya ketsaetsego. Lefapha la botsogo le ditirelo tsa matshelo le kete ka letsatsi la bosetšhaba la baoki. Ba baeteledipele ba Aferika ba dirisa phuthego malatsi a le mabedi le taotona wa Fora Emmanuel Macron go rotloetsa diphetogo. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela go reetsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go yena sekologong eno ka nako ya bone.
1: E ne e le dikgang tsa rona tsa nako ya bongwe mo tsatsing la gompieno. Dumela mogaetsho, nna ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo, karolo ke ya rona ya motshegare ya leitlho.

a re lebe gore bogatso di eme jang dikgang tsa rona hela ha mogatso ke na le nako ke tlabe ke buisana le mongwe wa batsamaisi le morulaganyi wa Miss Namibia modira ka nna Biola Boys Beakers o mo go ba abese sebane ke bua le bone ba re ba ha meka safe mo gaetsho tlabe ke bua le bone ka kgang ena ya gore ba mo go ba abese ba di haeng mo go ba abese ka the top 10 ya Miss Namibia go tswa mo gaetsho ha ditema sentle gape ke tlabe ke buisana le kgaitsadi yake Mama Kimore o mo metsweding gongwe mo tseleng go ya ko ba abese le bone o ka re ba tla etelwa ke Miss Namibia ka moso dithulaganyo di eme jang mme le gone re lebetsheko ya tautuna wa Aforika Borwa re Cyril Ramaphosa re itse gore go na le kgang ya phala-phala e le gore maabane gone go na le kgang ya gore jaanong a ipone molato gongwe se ka ipona molato gape le ga kgotlatshekelo mogaetso di eme jalo mme ga nako e le gone mogaetso re a itse gore re ile ra utlwa ka koketso dituelo ya ditlhotlho tsa dipalangwa go simolola ka mantaga kgwedi tlhola lesome le borobedi di eme jang tumalano ena e dumalano jang go ya ka mogolwane wa NPPTA Namibia Public Namibia Public Transport Association mo gaetsho

0: badilweng welcome to Metswedi.
1: Mm-hmm.
0: Re tswele Setswana. Bomme ba tswele Setswana, ba tswele mesese e le gore ke ya dikhaitsa seshweshwe ka matjale, borre ba rwele mahutse, ba tswele dithobane, ba apere mabaki. Bana ba setso ba tswele moaparo wa setso. Ba ba amogela ka dipina tse e leng gore di a itumedisa mmogo le mogolokwane.
1: Ehe. Ga lo sena go ba amogela ha welcoming to Metsweding lo leba kae?
0: Re leba mo motseng pele, re ka bo re tsena mo motseng re ba kaela motse, mme re ya go simolola pele kwa Thabeng. Go na le lefelo ke le bidiwang Boiteko campsite, ke gone ko re e bitsang Thaba. Gore ka be re ba tsela teng kong, re go tswa gao re be re ba kaela motsana, mme jaanong re lebile matlo a Setswana. Ga ke re Motswana a ne a sage mo matlong a re yaga mo gona e le le matlo a boloko ka bojang. So e kabe he ba tsela ko mahelong a tshwanang jaaka jalo, mme le gone re ba kaela gore e rile Motswana a sena go tswa mo tlong ya bojang bele gore a go aga ntlo ya boloko e e leng gore jaanong e pegilwe ditanka. Ga ke re jaanong ekabe re ba kaela ko ntle le mo teng. Ba tswa ba bona pharologanyo ya Motswana gore jaanong o ile a hetoga jang ga nako ya nkareng ya e le gore ke nako e le gore wa go iphitlhela o le mo seemong sa gore ya ga o motho wa bogologolo jaanong o mošwa kana Motswana yo e le gore ke Motswana wa segompieno e seng Motswana wa maloba. Re hetswa gao ebile go jaanong re lebela ko komisione de ka bra go ba jana ra go bapolla history ya rona ya motse le kereng e re tsa go jana re go dira re batlela kwa le ka dipeng gore la gore tira ga le tlhokhe di go diragala ko le ka dipeng
1: ko le ka dipeng gore a gore lwa go ja dikgwebo lwa go di dikgwebe ke khobe lwa go ja nama e khobilweng sengwe le sengwe
0: e ke gore nka be re shupa sengwe le sengwe ja no khone ko le ka dibeng re apile dinama re khoba re hola matlele re bakela gore midi o hene o misa jang ke gore ke dutse di harologanyeng re lebile melemo ya Setswana re lebile kopelo ya Setswana re lebile le re lebile le mokgwa o Motswana o ne a tshela ka one jaanong e re morago ga moo jaanong a kere jaanong hebehe ba utlwisa dijo tshwanetse gore dijo tsa Setswana Motswana o ipela ka setso sa gagwe he santse he ja dijo tsa tshona nka be le dijo tsa naga go na le boroku o tshetswejane bo mokgalo dikwekwa dithamane jaanong o itse gore Motswana bogologolo thamane e ne re e le le selo sa gore ba di kofi ka ene e letse gore jaanong Motswana o ema ya setorong a go reka kofi ke gore bana ba sila dithamane tse jaanong ba diga koo ke gore ke dilo tse di kang diharologanye tse di kang dikgatlha tsa Motswana tse e leng gore re tswa re supa ka moso le gone re tlotlomatsa Motswana gore Motswana o santse a ipela ka dijo tse e leng gore o ke a godile ka tsone le mo nakong re santse re dija le gone he lebile le gone ngwana mokgwa e leng gore ngwana ga go belegwa ngwana o alagwa jang ke gore ke dilo di le dintsi tse e leng gore ya go di dira ke tloga e di supa ka moso ke mo ga mo go se tlhopa sa mino wa setso jaanong ka be ba natetha thulaganyo e
1: a ke botse jana kere batho ba motse a ba ithulagantse sentle ba ithulagantse lo ipakantse ka majase le ka dishweshwe
0: ja ga ke ba ke go bua ke gore molemo jana o kgotolose leitlhela gore letsatsi ja ka moso le ke le goroge le ke le goroge ke gore jaanong re ipakantse mo e leng gore go a itumedisa ebile pele ga moo ene setse e ba boleletse ke gore ga selote ke e leng gore batlha ba le utlwa go le maabane ene setse e le ba boleletse ke ala gore jaanong dilo di ile di a hetoga ga ke re ene

0: tsantse gore ene loeto le ene gore lwa go simolla ka diteng tsa ga July ba rulagantse gore le nne jana gore jana ba ke ba simolole ka yone ke gore jana sa ba sa mpikela sone e seng se se se se le motseleng ya go ithulaganya bana ba ithulaganya ba ithulagantse mo ene gore go a itumedisa bagolo ba re eme nokeng gona le basanyana ke basanyana me bagolo ba re eme nokeng ke ra gore bone ke bone ba itumetseng go tlola basanyana
1: kgatsela ke lebogile motlhama go na le sengwe se o batla go se neela moreetsi wa tiro ya seshaba le moagi wa metsweding ke go neela nako gore jaanong o bue le moreetsi
0: ke batla go rotloetsa mme thata ke rotloetsa motswana ke rotloetsa motswana nako nngwe hiska ya ta gore selo tse ka gore se lebaganye motho yo ke sa motho yo ke temogile le moge gore selo se se ama tshona gotlhe se na le gore sa go godisa motswana jaanong ke ikwetse gore mo dilong tse di tshwanang jana re eme mmogo o kile go nna thatanyana re tshikongwe ka gore jaanong ga se hela mo metsweding ba ile ba nkopa gore ke rulaganye ke ile ka ntela mahelo a harologanyeng ba nkopile gore ke ntele mahelo a harologanyeng batho ba e leng gore jaanong ba ka bo ba rulaganya ha helebile jaaka Dream of CC jaaka helebile lebile chinene jaaka e lebile blowberg ke gore ke setse ke dirile selo e ba setse ba ipakantse le bone jaanong ke ra ke sologela e le gore jaanong le bone ba letilela tsatsi ja bone gore go tla go diragala mo motseng wa bone ba ke ba supe se e leng gore ke sa bone
1: go raya gore lo bakantse megolokwane a ko opinye mogolokwane ke utlwa ba gore a o siame Ekai! Ke le bogile tangi.
0: Ke le bogile na re Shikongo.
1: Le ka moso gape.
0: Thank you.
1: Ya, ke ya ka utlwa dikhangka khaitsa di yake motho wa ra morwe go tswa kwa metsweding a re nya wae metsweding ba ga gametse ba ithulagantsa gona mathata ka moso ela ha mabontle ba goroga ke mogolokwana go dumoga mogolokwane. Ya ntwetswe. Lulo etse mogolokwane me Adelinde Karabo. Ke dumela gore madi ke tlo ke utlwa molodi o nkile ka re go beele meletlo ke dumela gore o tla ka moso kgosna tsatsi wa batla Dream of CC mogolokwane o tla bo o siame masome a mararo morago ga nako ya bongwe.

atsala batho ba matla ke godumedise ke Shekina re neela jalo pele monata re what are we ga re isa jalo metsotsong ye robongwe go tswela konyago ya bobedi mo seromo mwe sago sa mamorado sa tiwa ya safa madumedimela ke sekepe sa ga Noah the Submarine Popota mshimone kaka pa tsena tsa radio poe poe the poe on your radio tla ba go tshwere jalo fitlhela kara koele ya ya boraro re le mogo gone fanano la rona la sosologa re sosologa mogo morago fela ga dijo tsone tsa motshegare after lunch hour seroma moeng so se ratang ra tirati ke letsatsi e lone la labobedi kgwedi ya motshegare e balamalatsia le lesome le bobedi ya ka le wena motsatsi le la gompiere botho yo montle re tlabe re tsamaya ka mokgontseng jaana tla re mo nakong e sa fediseng pelo be re tla re tsa khutlhwana sa rona sa tsametshameko ga re tlabe re tla re lebeletse jalo metshameko ka go farologana yone ya tsa monoga ya ga mmogo le metshameko ya mafatsha sele re tlabe re feta ka yone mo nakong e sa fediseng pelo ga kologela jalo gore go na setlhopha sa juniora sa chess se e le gore se setse se emeletse yalo go leba gone ka kwa Uganda ko metshamekong yone ya Africa Youth Championships ke ngwe ya metshameko e le gore tlabe re feta ka yone mo nakong e sa fediseng pelo go utlwa gore ba goroga jalo ba go simola metshameko ena leng ke tse e le gore tlabe re feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pelo re sa lebala jalo le metshameko yone ya Zambezi second division re tlabe re feta ka yone mo nakong e sa fediseng pelo na ntse o reditse fela seroma mo sago sa mamorato sa TYSFM sa lebale gore tsatsi la gompieno ke la labobedi le re tlang re tsweledisa fane re eme teng mo drameng ya rona ya Kandu ka Tanda re tlabe re tsweledisa fa re emeng teng re tsaya jalo episode 8 mo tsatsing lena la gompieno ke tsa jare ke episode 9 tsatsi lena la gompieno re tsa episode 9 kgaolo ya bolesome ya borobongwe ke re kgaolo ya borobongwe ke yone re tlabe re tsa mo nakong e sa fediseng pelo nana olone la sosologa le simola gone fa motho yo montle le gore ke gone o tshubangwelese ke sekepe sa ga Noah the Submarine

0: in love with me. Yes.
1: Tota Amandi harogotweni.
0: Ah, skawa. Then I can explain. What's true?
1: Pare ke mabane ga jana o rutlo gara bojana. 1212 ke yana.
0: Yeah, oa humbe. Oh, wana ha ni ke tswa ha o ka ka Friday. Ne no ga go tsa se pedi ya hela fo. Le yo ro wa. Ha
2: se ya se ga ya ntero. Ah, o le tsa.
3: Hey, Jacob. Go bua ba maru hela ma dia losa. Ba dikitlo go go adimela hela ka lebaka la go ka go itse. Bile ke ya go tshepa. And ke dumela gore ga go kwa disappoint.
4: Ya go ne ke tla duela mo ntwanje a sori go na o sia ka madi a go kana ya.
3: Hey madi ke botata. Ene ha wa tsa gone go monate. Gore wa buse a. Yo.
4: Ya go ntse ya lo ya tlhologanya.
3: Ya ba. Yo ke ne ke heta ka yone hela ha ke re le gore go monate.
4: Ya go ne wa itsela gore yo ha idinga lo yo ka gore na tota hela. Tla be ile go ya ko mora ke hela ke ya gore ke se di khomunyana hela. Ebe ke ta go duela go santse go na le nako gore mo re go tsoswa nna montsi.
3: So tla ke bue le mme o tshwara madi gore ke utlwa gore o ka re thusa jang.
4: E le ka go bue le ene la ha ile go neela yana gore na ga ke tsoga ke hetela ke tse engine hela ka gore ga ke na hanka se ke itse ka bonako batho ga ba etsa.
3: Okay, eno ke a moleletsa gone jaana.
4: So o ka se togolo.
3: How well Casey, o ile ko go mama for the weekend.
4: Yaanong wena o na le mamolo pele
3: ke one.
4: Okay
3: no ke tla boela ko wena ga setse o tla nteletse ke tla boa ka go bolelela gore aeng.
5: Kore yomo
6: obe one
5: ame kanashe
6: kanashe
5: ee kanashe o mašwa wa kounono
6: o motena kwanje upi
5: mama wa tsapo nga ndambomo ori na wa
6: akombili na wa mi ngumba penduka wenje etereleiye
5: kasi na omo
6: andali wa karuhango
5: ako mi kwetero shikando shimashendi na ini shuwa shaka mbi etero utuhango
6: ee omuru upe omuru menduwe
5: omuru mendu ne shisharo po
6: shisharo ui
5: okeri mbika akoye
6: kakoye wito skole
5: omu hunda mbipa skole
6: osho
5: ii kako mbele isha mbeku mbeku viri kitha kunda mbea ruka kwa aprona
6: kako nuka ende nako
5: mbele na wamo weno wamo weruka rika ne
6: weruka
5: ii
1: isika mbiru kare uwana wena hande kisa kutsona kare niti hako itatu wala
0: wale iti bo amba kema npisu wale jie mkwa
1: o tla tla tla tla rao bona sala eng a sa tlhokana tsekise go tso di mpontsana
0: papa mme so a este mpis mama a go loya sa go tso sala ti a so blif
1: o bona bana ba ntle kan le rukis wa tla jesus straight
0: mama oa sande na a shesho rutu frandro sit
1: ba kutse ta ntle ke le mana
0: stru
1: ya ba bona o tlhabetsa ta ta ta ta stru mo le ko mana ko yena
7: Esha kura kanduka tanda, onji munu mokunyendo maoko.

0: NAMPOST, we deliver more.
1: Post fine ke eng?
2: Post fine ke le phata la dikadimo tse dinnye. Ibile le wela ka fa tlhatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke NAMPOST ka botlalo. Post fine e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa NAMPOST go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo, segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Post fine e itebaganya thata le setšhaba?

0: aba segolobogolo jaaka bagodi.
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pensione le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone. Bontsi jwa batho ba ba ba amogelang pensione ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsa na go thusa mo malapeng a bone. Ha Postfin re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a pensione ba amogela madi a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikalelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang pensione, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e e tlhotlha e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
0: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a Postfin?
1: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi, mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia. Seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a pensione go ya ka NAMPOST le GIPF. Batho ba bidiwa go te ke di WE veterans le ba ba amogelang madi a batho ka bogole. Ba dira dikopo ba ba ntseng jalo ba tshwanetse go amogela pensione ya bone ya kgwedi le kgwedi kgotsa madi a thuso ka NAMPOST. Go nna le motswedi wa letseno o tlhomameng le o ikanyegang go letlelela Postfin go sekaseka ka boikarabelo gore a go a kgonega go duela madi a a lekaneng a dikadimo.
0: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pension ba tshwenyegile ka makwalo a ba tshwanetseng go a tlisa fa ba tla go dira kopo.
1: Batho ba ba amogelang pensione ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. O mang wa bone wa Namibia, NAMPOST smart card ya bone e netefatsang gore pensione ya bone kgotsa na thuso e duelwa go ya ka NAMPOST. Sa bofelo ke health passport go raya gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng pensione dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statement sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
0: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
1: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le balolapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a saletseng kwa morago gore kadimo e se ka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
0: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
1: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa NAMPOST e gaufi le bone. Re mo mafelong a NAMPOST a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go relela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone.
0: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
1: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la NAMPOST le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e kgonang.

Mansela mo tsometse ya jora jere ya tsena go tsabedi simpelo tota ke tla bontse go neela jana ka bokutsane tshidimela jana go re tla tswa ele pego tsama podisi mo re tsametse ke tla tswa ntjo go di tshware tse jana mo tsatsing la gompieno le dikhang tse dingwe gape mo re tsame ke tla bo tsentse ke itisitse lo yana fela jana go tsara ka u rabara taro fa itara ka u rabara taro na lo yana re tere go tsanya na tsana tsame tsame ka mampudi sa tere le mo u tla fela fa engwa di tlamotsa ile ngore tota motho dia bodisi di juzi tse modumo.

ya go se tsela go itlala gore ya gana jo ra tsela ya engwe ya di tlhama tsa maemo go godimo ana lona re tlere go le ba jana ka bukzane engwe ya di khang tse go tlang go buiwa ka tshone mo re tse me jo ra tsela ke tsa gore ke engwe ya di khang tsa se sheng gore ya nong ma ke tse bone jana ya e tsa gore ke khang engwe gape ile nya tswa jalo fa go ntse go tla go buiwa thata jang geka khang ya go thapiwa jana kwa city police moretsi wa me jo ra tsela ba re rile a re tota malatsinya na tswa nga feta fa re tla re utswa jana ka ditatofatso tsa gore ba HR bogolo thata jang bone ba batlang ba thapa jana ma city gona Windhoek city police moretsi wa me gona o kare go ile ga tswa dipego tsa gore ba tla ba thapa morahe a le mongwe fela moretsi wa me jo ra tsela ya eish ba boa gape ba iphitlhela jana ba le mo dikganyeng ka mabaka a e leng gore tota ga sone gape moretsi wa me e leng Windhoek city police moretsi wa me le fa go ntse jalo ba re city of Windhoek ba ile ba bola fa mo nakong e tota ba ile ba tsa mathata a teng gongwe kganya teng me fela gore jaanong ba setse ba tla ba sekaseka mo teng ga lephata leo gongwe mo teng ga badirilo ao motsemogolo moretsi wa me go bona gore me tota di na le boammaaruri jo bo kae moretsi wa me o tla o lebile ga di itse ka rona jaanong motho ra bo re le kwa ntle ga re itse gore me tota re go diragalaeng ka kong me fela go ile ga tswa mosika sekhurumele gore tota he lebeleng gale go na le gore tota batho ba e leng gore ba thapa mo nakong e go thapiwa morahe mongwe hela o rileng yaanong o kare merahe mengwe e tla e kgapetso jana kwa ntle ga go tla go thapiwa jana bogolo thata jang go thapelwa go na le policy la motsemogolo moreetsi wabe yaanong ga ke itse ke tsa gore ke engwe ya dikgang tse e leng gore tota mo nakong setse di tla di tsweletse re tlana re ntse re e latela re utlwa gore me tota re yone e tla tswa e ya go tswelela go tsena kae moreetsi wame a go na le gore tota bone ba city of Windhoek ba tla boela jana go setšhaba go ka ba itsese gore nyaa gone go ntse jalo gore go na le kganya go tshwana jaaka eo gongwe nnyaya ga go a nna jalo ke ka go sele moreetsi wa me re tlele bejana ke go raya kere ba re erile a re mo tsatsing la sontaga fa nako tsa motshega re moreetsi wa me tota ya re ka letsi la mantaga ke tla ja go neela jalo pego ya gore go ile gana le sefofane moreetsi wa me sa Cessna se se ileng se a phutlhama moreetsi wa me mo tota dikgang di setse di tla di dule gore me tota go ile gana le batho ba ba ileng ba tlhokafalela jaana kgona ke re batho ba kanang ba le bararo jalo ba ba ileng ba tlhokafalela jaana mo teng ga kotsi ya teng ya go phutlhama ga sefofane mo letsatsing leo la sontaga moreetsi wa me ba re ke kgwedi ya motsheganong fa e ne e tlhola letsatsi ba re tiragalo e gongwe kotsi e ile ya diragala jalo ka ura ya le fome moreetsi wa me fela gone jaanong go bega fa bagaetso gone jaanong gongwe bao batlang ba tlhokafetse mo teng ga kotsi ya teng le gone mo nakong ba setse ba tla ba lemogilwe moreetsi wa me ba re ke motho le mohumagadi wa gagwe le ngwana wa bone moreetsi wa me ba re ke Silk Lomila yo dingwaga di kanang di le 60 le bongwe mmogo le the managing director of the Dieter Schwartz Foundation moreetsi wa me mmogo le monna wa gagwe tota e leng Richard yo dingwaga di kanang di le 60 le borataro le Henry yo dingwaga di kanang di le 19 jaanong ba re go ya ka pego ya teng ga ketla ke e reeditse gore jaanong ba re go na le motho wa bone yo tota go belelwang ha e ne e le mokgweetsi wa sefofanese le ene o tlhokafetse mme fela mo nakong ene leina la gagwe ga ise letle legololwe mme go dumela gore tota ke moagi wa lefatshe la Germany mo batlang ba bolela gore tota pele ga leina la gagwe le gololwa ngwana wa gagwe o setse a le motsileng go tla kwa lefatsheng leno la Namibia go tla go amogela dikgang tse moreetsi wame mme ke e dumela gore tota morago ga moo gongwe leina la gagwe ke gone ga jaanong le tla tswang le gololwa moreetsi wame jaanong ba re go tsena mo nakong e ke batho ba kanang ba le bararo fela fa ba maina a bone tota motho a tlang a gologotswe wa bone yo leina la gagwe ga ise le gololwe mme go dumelwa fa e le mokgweetsi wa sefofane go tswa kwa lefatsheng la Germany mme jaanong mo nakong e ka balosika lwa gagwe ba ise ba itsisiwe ngwana o setse le motsileng go tla kwa motsemogolo go tla go amogela dikgang tse le go ka itsisiwe semmušo moreetsi me le gore gongwe a tla tswa ya go lemoga jaana losika lwa gagwe moreetsi me jo raya kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong kgang e leng gore tota ke tsaya gore ke ya bobedi gone jaanong re utlwa fa sefofane se ile se a phutlhama mme ebile go phutlhama ga sefofane ka nako di le dintsi gongwe e le tiragalo ya bobedi re utlwa jaana mojanala go tswa kwa lefatsheng la Germany o itse tiragalo e ileng ya diragala jaana mo masimologong a kgwedi ya mophitlwe ge golo ha
ya mo kgodinya mo pitlwe re ile re utlwa go gongwe ho gore go ile ga phutla masefofane fa Carmen Spade Singer yo dingwaga di kanang le masome a matlhano le bongwe ileng a tlhokafala jaana mo teng ga sefofane sa teng gongwe mo teng ga kotsi ya teng ke tsaya gore ke kgwedi ya mopitlwe ha ene e tsamaela jaana kwa bokhutlhong re ileng ra utlwa jaana ka kgang eo jaanong ke ha mo ngwageng ono re utlwang jaana ka kotsi ya bobedi ya sefofane moreetsi wa me yore a dire ke jaaka go tla go ntse gone jaanong ga se dikgang tse e leng gore di a itumedisa kgang tsa matlhotlhapelo moreetsi wa me le gale go ntse jalo ga se ba ile tsabetlhega so ya gope na lo wena se re jalo seletse go tsena mo nakong thulaganyo ke ya rona ya matlhatsana moreetsi wa me tsa rona tsa mapodisi gape tse dingwe di a latela.

kale mam re tsame tlhama bone monate na te bare vai le galo ntse yalo tshora dire ya kana lona se dire jaro tselo tso tsena nakong ke bona fa me dire kana ngle mashoma mabili le bongwe fela go tsokola kong ya botlhano mo re tsame le fa go ntse yalo a re tla bona jana tshora jaro bare go ile gana le tiregalo e go tlang go begilwe ka yone jana mo tsa tsingla gompieno mo re tsame bare munga wa a betting shop mo tikologong ya otso mise mo re tsame bare le ena mo nakong e tota go ile a thupiwa dilwana tsa gago bare se tlhopa sa banna go nge se tlhopa sa batho mo re tsame ba bane ba eta jana ka Blue Volkswagen e leng polo jaanong o e tlhokomele polo ya teng gongwe le gone o kgona go itira taxi ke gore a kere le gone ga o e bona e ntse e kgweetsa-kgweetsa jaana motho jala ka go jaanong di-number plates ga re a di tshwara mo nakong e mme fela ba re setlhopha sa batho ba ineng ba eta jalo ka Blue Volkswagen polo moreetsa megopega fa ga ba ile ba thopa jana mongwe wa betting shop mo tikologong tsa otsomise mona motsemogolo mo re tsebe ba re tota tiragalo ya teng e le ya tlogela baagi ka go ngongorega go le gontsi bogolo thata jang ka borukutli jo bo tlang bogola jana mo tikologong eo mo re tsebe ba re go ya ka ba ba ileng ba bona ka matlho gongwe ba supi mo re tsebe ba re batho bao ba neng ba le mo koloing e go begwa fa ga le gone go belaelwa gongwe ba tla tswa ba bua puo ya oshivambo mo re tsebe ga itse re tota ba tla tswa ba ile ba bona ka tsela e ntseng jang gongwe ba ile ba utlwa ka tsela e ntseng jang mme fela go begwa fa ga banna ba tota ba ile ba latela le go ka tlhokomela motsamao wa rrakgwebo o yo pele ga ba mothopa dilwana tse mo re tsebe ba re go begwa fa ga ba belaola tota ba ile ba tlhasela jaana ene mongwe wa setoro se mme hela gore jaanong nako eo a ne a tsaya madi go tswa mo setorong sa gago sa se se betang se ga a tsaya madi gore jaanong gore a tla a ye ko bankeng a ye go a tsenya mo teng ga banka ke ga e re a setsa le mo tsileng ke a bona tiragalo e diragala mo reetsi wame ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ba re borukutu jo e leng gore tota motho bo tla bogola fela jaana ke ra mo lefatsheng la rona la Namibia bogolo thata jang motsemogolo ba re ga re a sireletsege botsa lepodisi lone le tla go raya le re ba leka ka bonatla go sireletsa baagi a itse re tota ba dira go lekaneng mo go kae.

0: kundu ye.
1: Tokoza. Ya, ka bukitsane jo raja re ya kana lona se re tla re tsholetsa go tsena bana go nge. Thulaganyo ja rona ya mathlatsana mo re tsa metla jo gonaela jana ka bukitsane. Pego tsa mapolisi tse ke tlang ke kopana le tshone jo ke kopane jana le tshone mo gare ga letsatsi la gompieno mo re tsa me mefena. Engwe gape khang mo re tsa jo raja re irla re mafela beke eno le gonaela tla re utswa jana bo re thata jang mo tsatsing la mantaga ya ke tsa gore ke mo tsatsing la mabane. Na go tsama mo shong ha tiragalo e dira gala me le gore ke ile tsa go yenaela jana mo tsatsing la mabane na go tsa thapa ma kana go yone e ha jo gonaela jana ka monna yo yo sa tlang sentle mo tlhaloganyong gongwe yo o lwalang tlhaloganyo yo o ileng a thuntsiwa jalo ke mapodisi mo tsatsing la maabane yaanong mapodisi a re monna yo o ntse a ba tshosetsa jaana ka panga gongwe kere kgang tota e simologile nako fa ga seshaba gongwe maloko a seshaba a bitsa jaana mapodisi ka gobo monna o ne a ba tshosetsa jaana ka panga go ka ba ratha jaana ka panga yaanong ke ga mapodisi a tla irile ga mapodisi a tla jaanong ga banola o kare monna yo a tšhikela mapodisi a batla go ratha mapodisi ka panga mme yaanong mongwe wa mapodisi o ile a thuntsa mothuntsa motlhogong moreetsi wa mejo gore a kere ya yes mahutsana a mothuntsa motlhogong monna yo ga ba mo isa kwa kokelong ba ya go mmega ga a setse a tla latlhe go fenyela ke botshelo jwa gago moreetsi mme fela jo gore a kere go ile ga nna le dikgang ka go farologana tota tebang le kgang ya teng ba bangwe ba ntse ba tla ba kgala gongwe kgato ya mapodisi gore mme tota a monna yo ruri a la tsentse matsholo a nyena mo kotsing e kae kae gore lwa bolo mothuntsitse ka ga lo mothuntsitseng ka gone ga o tla o lebile video ya teng gore jaanong ke gore a kere ya le na ke tla ke lebile gone jaanong ga ke bone ruri gore monna yo gongwe le podisi la teng botshelo jwa gagwe bontse bo le mo kotsing e kgolo e le ruri gore jalo ba bangwe ba renya le podisi le siame gongwe monna yo a latla utlwisa mongwe botlhoko ebile mme yaanong ga ditsira wena o tla o bogetse video ya teng ga e le gore o e bogetse gongwe le wena o tla re neela gore mme tota gongwe kgato e le podisi le tshwanetse la bo le tseile gore jaanong ke efe a ke yone eo ya gore a bo a thuntsitse gongwe ke ya gore gongwe o ka bo a iketlile go le gonyenyane ba bona gore mme tota kgang e batla e rarabolola ka tsela e ntseng jang moreetsi mme fela gongwe se ke tlang ke go senela gape tebang le kgang e mo go tsa sešweng ke gone gore monna yo o thuntsitsweng yo tota o ile a lemogiwa jaana ke balosika lwa gagwe e le Berthold Moafa Nakangombe moreetsi ame a tswa jaana go tswa kwa motseng o le wa Omakongati village mo kgaolong ya Oshana jaanong go ya kwa mapodisi gone jaanong ba re Nakangombe o ile a lemogiwa jaana ke balosika lwa gagwe mme fela a kere gore jaanong a tla lemoga jaana kwa kokelong ya Otjiwarongo State Hospital Mochuari moreetsi wa me jaanong gone go a itse gore tota o ntse a sa tlala sentle jaana mo tlhogong moreetsi wa me ke gore a kere ya le gale mo nakong ke gore hela ke re o setse a tlala mogolo jaana ke balosikelo gagwe ke tsaya gore ba tla tshwanela ke go ka motsa gone jaanong ba mo busetsa kwa gae gongwe go ka ya go mo bolokela jaana kwa gae moreetsi ame ke engwe ya ditiragalo tse e leng gore tota motho di a bo di utlwisa botlhoko motho o ipotsagala gore mme tota le ga motho gotwe o lwala tlhaloganyo a tlhasela o tlhasela mo go kae ee ga to o tseile panga mme yaanong le podisi le le thuntsitseng le botshelo jwa gago bone bo le mo kotsing mo go kae a go ka nna le gore o tla tswa ya go sekisiwa le ene fela gone go utlwa gore mme tota ene a reng o bone a tshosediwa ga kae gore a bo a golotse lerumo la teng a gona le gore o tshwerwe go tsena mo nakong e ga re itse le ga e le sepe ga go pego e tlang e dule tebang le gore mme tota a le podisi le le tshwerwe le e tsaya gore mongwe le mongwe yo e leng gore tota wa bo a dira molato a o tla tswa o ile wa tlhaselwa o iphemela ke gona gore tota o tshwanetse bo a ya kwa kgotlatshekelong go ema gapele ga boatlhodi le ba sekisi go ba bolela gore mme tota wena wa re o tlhasetswe jang ebile botshelo jwa gago bo le mo kotsing e kanang kang gore mme tota wa bo o thuntsitse gongwe wa bo o iphemetse gore wa bo o bolaile motho yo yaanong ka lepodisi le ee ga go nko e be e tswang le mina ga re itse gore ga o tshwerwe mapodisi le one ga a tla a bolela gore wa ga rona modiri ka rona o tshwere o tla tshwana ke go ka araba gore mme tota matsapa dine di a tsaya kae gore ba ile a tsaya tshwetso eo ya gore mme yaanong a tle a thuntse hi he gantse ba somaabile botlhano fela go ya kora kong ya borataro ka ori ya borataro re tsaya jana tsa rona tsa metshameko

Policy a boya kae ba ya kae ka tiro ya bone gongwe jaanong ya bo ilebile e le mapodisa motse mogolo hela gore jaanong me gona le khantsa gore gongwe jaanong motho ba ka tsebe jaana motho ba ya go tsenela dikatiso dingwe tse di rileng ba ntshiwa gongwe halo chengeng gongwe ba isiwa kwa lefelong lengwe le le rileng go ka ya go bona mo ba go bitsang refresher training le di short courses mo re tsa metsa mapodisi gore jaanong jaanong bone ba ba tsewang ba isiwa gore kwa di training tse kwa dikatiso ntse mo re tsiwa me go bona o ka re jaanong go setse go tlhophiwa setlhopha sa batho bangwe nako le nako ke batho bangwe hela ba e leng gore tota ke bone ba tseetsong kwa pele ba tlhophiwa gore ba ye go tsenela jaana dikatiso tsa teng le go ithutela kwa pele ga teng mo reetsi yame jaanong mo e leng gore ga go dule sentle le bangwe ba bone ba ma ba city police mo reetsa jaanong ba re ebile tota kgang e ke gone gore batho ba e leng gore jaanong ba na le o ka re jaanong ba na le go utlwana sentle le bagogi gape le gale ke bone e bentse fela jaanong ba tseetswe jaana kwa pele moreetsi wa me yona ga jere ba re ke lekwalo le le ileng le a neelwa jaana ba re Windhoek CEO e leng re Moses gore jaanong ba monaa lekwalo la teng gore ngongora ya rona ke eme jaanong ga ise a tle a senye ka nako gore jaanong a re patlitso di setse di tsweletse go ka netefatsa gongwe go ka tlhotlhomisa boammaaruri jwa teng gongwe kgang ya teng morekete ke ebe jalo moreetsi wame jaanong ya go bonela ga ha e le gore o na le dinumbera tsa mogolwane wa gago ga godimo gale ga e le gore gongwe jaanong motho lo nwa te maphakela mmogo gongwe jaanong lo jela nala kwa magaeng kwa jaanong botsala jo jwa bo boleriwa jaana mo teng ga tiro dilo tsa di diragala ka nako di le dintsi gore jaanong gongwe le gone o boitlhela e le gore jaanong ka go bo jaanong nna ke tsalana le mapodisi e ke re ga batlile mo motseng gongwe e tle re ga ya go kopanela mo bogobabe se be le gore jaanong ke a go dula le bone mo di-restauranteng gongwe jaanong ga batla mo motseng o rileng e be le gore jaanong ke ba tsholetse ke ja mmogo le bone nako engwe le ngwe fela motho a ka re o nkgasa ka dithole ga ke gore jaanong go megala ya bone ga e kgakala yone ya mapodisi ke tlweke hela ebile ga ke tla re tlweke kring kring hela ga ba mpona gore ke nna ebile ke letsang ga ba botse gore mathata ke eng ba setse ba tla ba tabogile gale ba tla ba taboga go ta go utlwa gore me tota mona wa re keng e re hela ke ntse ke lo dumedise hela ga gona sepe se se rileng se se diragalang babo ba re e nyage eme go siame he setse he boa bone mapodisi a e tla re setse ke lengwe kring kring hela go na le motho ka ga ke raya gore ntwa e tlhasetse ebile gore jaanong go tsewa nako ya bone jaanong kgang yone e ya go ka nna le megala ya mapodisi ga go mašwe gone go jela nalanala ga go mašwe bo mašwe bo tla go tsena hela gore jaanong ga e le gore ka lebaka la gore jaanong motho yo a nketela ke a moetela le re ntshana se se moinong ya bo e le gore jaanong o ntseela kwa pele e tla re gala ga tabogile a bona gore tota ntwa e tshegetse ebile gore o tla go ema kga letlhakoring la me aih man ei dilo tsa go tshwana jaaka tsega di dire tota di ya go fela leng Namibia o golosegile ngwaga di kanang di le kaegegolo ga gore dilo tsa go tshwana tsa jaaka tse di a bo di setse di diragala ga jitse.

babu ta go tenya mo kanselara o jelena na la le mang ha ibile ba ntshana se se mo inong motho ba ka pegane ha ba tswa batsa maha bothetla re ha ena a tlhabile a tla tsepele mo kanselara mo kanselara ka lelene a tla mo tsepele me ya nong ha go tla jana gore tota di tlamelo tsa pusho di etla gone jaanong le tsone di a bo di lebile hela ene tsala ene hela ene motho ba baagisanang sentle gore jaanong ka motho jaanong ba agile mmogo ke ra gore ba ntshana se se mo inong ditlamelo tsa pusho ga di ya go tsena e bile gore jaanong ke gone ha motho bo bona le gone di a gogo le gongwe hela hela motho o ipotsa gore me tota ke ga go rileng gore jaanong ga se ya go betlhaenang se o beile tshebe nna le wena a setirile mmogo ke bona go kwetsa bidiseng pelo tsa jana tsa rona tsa mapodisi.

0: Nanpost, we deliver more.
1: Post finiki eng.
2: Post finiki le pata la dikadi mo tsedinye. Ibile le wela ka fa tlatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke Nanpost ka botlalo. Post fini e thailwe ja ka karolo ya ditirelo tsa Nanpost go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Post Fini e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
2: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi. Le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone. Bontsi jwa batho ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsana go thusa mo malapeng a bone. Ha Post Fin, re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a phenšene ba amogela madi a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikarabelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang phenšene, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e e tlhotlha e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
1: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a Post Fin?
2: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi, mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia, seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a phenšene go ya ka Nanpost le GIPF, batho ba bidiwa go te ke di-war veterans le ba ba amogelang madi a batho ka bogole. Ba dira dikopo ba ba ntseng jalo ba tshwanetse go amogela phenšene ya bone ya kgwedi le kgwedi kgotsa madi a thuso ka Nanpost. Go nna le motswedi wa letseno o tlhomameng le o ikanyegang go letlelela Post Fin go sekaseka ka boikarabelo gore a go a kgonega go duela madi a a lekaneng a dikadimo.
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pension ba tshwenyegile ka makwalo a ba tshwanetseng go a tlisa fa ba tla go dira kopo.
2: Batho ba ba amogelang phenšene ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. Omang wa bone wa Namibia, Nanpost smart card ya bone e netefatsang gore phenšene ya bone kgotsana thuso e duelwa go ya ka Nanpost. Sa bofelo ke health passport go raya gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng phenšene dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statement sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
1: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
2: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le ba lolapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e

0: duela madi a saletseng kwa morago gore kadimo e se ka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
0: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa Nampostu e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampostu a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go relela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone.
1: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
0: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la Nampostu le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le Nampost mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa Postfin. Etela lekalana la Nampost le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
2: Nampost.

Ya go ntse yalo motho metlhe ke gore a kere emela jana dikgang tsa ura ya bosupa mo nakong e e sa fediseng pelo.

go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Afrika yotlhe. Namibia o supa ke monokeng ya bone le go supa maikemisetso a gore go tlisiwe dipaakanyo ko khanseleng ya tshireletso ya mokgatlho wa ditšhaba kopano gore go ne le maloko a le mabedi go tswa mo kontinenteng le ba bangwe ba ba tla kgonang go ka na le seabe mo thulaganyong ya tlhopo. Tlhopo eo Namibia a re e tshwanana ke gore e katolosediwe mo malokong otlhe a khansele. Tona wa merero ya tirisanommogo wa mafatshe a sele le kgwebisano Selma Ashipala Moshavi a re o ne a bua seo kwa phuthegong ya khansele ya mokgatlho wa ditšhaba kopano e neng e kgobokantse ditona tsa Aforika tsa merero ya mafatshe a sele le tona wa fora wa merero ya mafatshe a sele go ka buisana ka ga paka le kopo ya Aforika ya gore botsamaisi jwa mafatshe a boditšhabatšhaba bo baakangwe. Jaaka a bua le dikgang tsa NBC, Tona Ashipala Moshavi a re dikgobego tse di tsweletseng mo mafatsheng ke nako ya gore dipaakanyo ko khanseleng ya tshireletso di dirwe ka bonako. O ne a tlhalosa ka go bua gore khansele ya tshireletso ya mokgatlho wa ditšhaba kopano e tshwanela ke gore e akaretse le maloko otlhe a leng maloko a mokgatlho wa ditšhaba kopano. Phuthego ya bobedi ya Namibia EU Business Forum e simolotse mo toropokgolo go lebelela thata mo tlhabololong ya kitso. Phuthego eo e kgobokantse bagwebi ba feta 200 go akaretsa bomme, bašwa le ba bangwe ba ba nang le kitso ya dipeeletso. Phuthego eo go lebeletswe ditšhono tsa gore dipeeletso di ka tokafadiwa jang mo go tlhatlheleleng kitso e e tlhokafalang segolo le go anya kitso e e tlhokafalang mo dikgwebong tse dikgolo. Mokomišenara wa mokgatlho wa Europa wa merero ya metse Jessica Roswell o tlhalositse gore tshwaragano e tlhokafala segolo thata mo go tlhomamiseng go etla motlakase wa marang a letsatsi le go dirisa di-industry tse di dirisiwang segolo gore Namibia a kgone go ka gola mme seo se ka tlasa basologela mosola mo go tlhomamiseng gore go se kwagana le kgotlelo ya loapi le kgolo ya itsholelo. Mokaedimogolo wa National Planning Commission Dr. Kaire Mbwende a re le fa go na le dikgoberego tsa sepolotiki mo mafatsheng di ama thata itsholelo ya mafatshe a a farologaneng le kgonagalo ya dipeeletso tsa di-industry. Badirisi botlhe ba Yango Namibia ba itsisiwe gore go ile ga okediwa madi a dituelo ka dipesente tse 5. Mookamedi wa Nyango Alex Mungui o ne a bua mo phuthegong ya bobegadikgang mosong a letsatsi la gompieno a rotloetsa gore botlhe ba leke go ka tlotla seo se se diragaditsweng kana se se itsisitsweng. Seo se tla lopa gore badirisi botlhe ba dinyango ba kgone go ka amogela kitsiso eo le koketsego mme seng jalo fa e le gore ga ba amogele seo ba ka tla ba kgona go ka emisa ditiro tsa bona mahelo a kgwedi ya Lwetse. Re Mongwe o tlhalositse gore ba tla duelela batho ba kgweetsi ba dinyango dipermete tsa nakwana e lopang dollar di le 850 go mokgweetsi a le mongwe mme a re ke permete e leng gore e le boleng kana e nna tirisong sebaka sa dikgwedi di le 21. Go okediwa ga dituelo go ya jaana ka go oketsega ga ditlhwatlhwa tsa lokwane mo sešweng tse di ile tsa tsengwa tirisong moranang a le malatsi a le 39. Dikhamphane tsotlhe tse dikhamphane ya Yango e tlhomamisa fa e thapa bakgweetsi ba ba fetang 1000. O reditse dikgang tsa gago tsa NBC tirelo ya setšhaba. Tautona wa Uganda Yoweri Museveni o ikanisitswe mo ofising paka ya bosupa mme seo se ka tolosa paka ya gagwe go goga lehatshekelo kwa botlhaba jwa Aforika go ka tsena mo dingwageng tsa bo 50. Yo Museveni yo ngwaga tse di 81 ke moeteledipele wa kgaratlhelokgololosego yo o neng a fenya ditlhopho tsa kgwedi ya Ferikgong ka dipesente di le 72 mme o ne a phadisanya mo ditlhophong tseng di tshwerwe go nna le dikgoberego le go begwa go na le tsietso. Mo puong ya gagwe Museveni o tlhalositse gore go setse go itshupa go ka godisa itsholelo ya lefatshe la Uganda e sale a tsena mo pusong ka ngwaga wa 1986. Go na le dipelelo tsa gore Museveni a tswelela ka go baakanyetsa morwawe go ka tsaya puso mo go yene. Morwawe ke moeteledipele wa sešole Muhoozi Kainerugaba mme ene o ne a ganetsa seo gore ga go jaaka a ipaakanyetsa go ka rolela puso mo go morwawe.

0: amratwa kgosing ya lewapi.
1: Hara irile mo di bekeng yana tse di hitileng tota motho ka re ka kgwedi ya Mopitlwe wana wa re itsese ha kgotla yo ke a kopa ba batla go kopana e le bana ba motho mme e re a go ntse go ya lobo lo busetsa morago bokopano jwa teng a gaise lo ne le thulaganyo e ntšha.
2: Hara e na le thulaganyo e ntšha e leng gore kopano e ka tshwarwa kgwedi eno e bala malatsi a le 30 go le ka Satartaga e tshwarelwa ko gobagoba ke gone lehelo e yaka tseng gore le ke a hentsa hela mo legareng ja toropo
1: right
2: gore e thunye dintahi ke tlile
1: era
2: hara
1: mme rra a gora gore tse dingwe tseno lo di akantse jaaka go laletsa botlhe go tla a dithulaganyo tsotlhe di wetse a lo sologela bagaetse go tswa ko Aforika Borwa Botswana jalo-jalo kana e ke ya bana ba motho mo gae.
2: Gara e tota-tota ke ya bana ba motho mo gae fela bana ba motho mo gae ba na le bathonyana ka ga Botswana ba na le batho ba nyana ka ga South Africa go raya gore bone ba batlang go tswa ka ga South Africa kgotsa ba tla go tswa ka ga Botswana ke ba ba welang mo setlhabeng se sa mogaeng
1: right
2: jaanong ke bone fela ba tla ja megaba ke a batla ka bosi ka gore ga ba bantsintsi ka kwa
1: era
2: jaanong ba tla go helela mo setlhareng se e mo go sone
1: right
2: jaanong ke bone mme ditaletso tsotlhe di dule ba itsesitswe gara
1: era
2: letlhologelo ya gore go goroga gone ba tla goroga mo gae thata-thata mo di-social mediang le kae ke gone go tswa go pieno jana thata-thata nka behetseng ya marapo dinameng gore go ye e rotloetse e badise bana ba tsona mongwe le mongwe
1: era
2: hara
1: Batswana mo Namibia hara ga ba bole go simolola le go supa kgatlego ya go ikitse nako ele ya bokopane jo bone bo rulagangwa jaana ke komiti ya mahatsha a mararo mme go helela go ntse go nna le kwa re batla go itse ba bangwe ko ntle ga go molato mme e kwa re mo gae mo ga re itsane sentle ke a kopa a yone tota go le gong e baakantse kana e tshwaragane le go baakanye
2: ke a kopa ga nka bo e se gore nna yo ke le ke le mogogi wa kopano e tonna ele ke ile ka tshwara ka thata phutha Batswana botlhe go ba phuthela batho ba South Africa le Botswana ka ba ba phuthela bone ba waka jaana ka tsenya marapo dinameng gore e batlisiseng jaanong ga ke ntse ke tshwaragane le tiro eo e bele gore tota-tota ba ga tshwana ke ba lebetse e se go ba lebalwa mme ke sena mabogo a mantsi bokalo go ka ba tshwara
1: rightba
2: batla ba salela ko morago jaanong ke tshwaragane le go baakanya ke a kopa he le re mo seemong se e leng gore le sone se ka simolola se eta se ipatlisisa jala jaaka ba bangwe ba tshwere gara
1: ee gone ga re ya ka o tlhalosa gore o ne o le mogogi wa bokopane jo bogolo kana o le mo komiting ewa a golomowa o ne o bona gone go tlhokagala ka gore go sa itsaneng kana go go botlhoko ka gore lo kgona go hetana mo mebileng hela lo sa itsane gore kana motho o ke ngwana a ra mogolo kgotsana ke wa mmamogolo
2: ke boammaaruri gara ke boammaaruri ka gore jaanong yone kopano ewa ya ntlha ewa ga ke re e le go bokanya botlhe e ba kwakwanya gologolo go mohela ke bitse bisa morahe wa Namibia ke re ka lokelise lo senke baganyena jaanong stage sewa se fetile jaanong jaana khotlhale khotlhae tshwantse pele gore e itshwaretse
1: ra
2: e tsamaisetsa ko pele
1: right
2: ke gone jaanong jaaka ga o bona le nna ke jaaka ga ke a kopa jaana ke a kopa montsi ele ha ba kgobokanya ba botlhe ba ha le re dikgoro ka go harologanya ha re ipatlisiseng hale senkang banyena hale ka dikgoro ka tsa Jakoba ka go harologana mme jaanong steše seoa tsone ga se seele kore e ithulaganya hela gore jaanong e kere e sena go ithulaganya mo gae mo hitsana hitsane a re kanka ke o etele batho o sa ikitse
1: era
2: jaanong ele ka go ikitse mo gaemo ga e sena go ikitse jaanong ke gone he ithulaganyang gore nyame kana jaanong a nyena lo etele kwa lo go bakisa kong ba ramokomele nyena ba ramokgwa bone ba kwa yang go ipatlisisa kong
1: era
2: jaaka e jaaka dithulaganyo e le gore tota-tota ke a tshwanelwa ke go dia bogolo jang le go leka go ithulaganya ka bolaodi jwa Jakoba
1: ara maiteko a mantle thata ruri e ke tsa gore Batswana ba tshwaraganeng le yone mme re lemoga gore e kwa re go na le bangwe ba e le gore ga ba itlhaloganye sentle kgotsana ga ba amogelesege sentle mo makgotleng golomowa a le gone lwa go lemoga kana le kopana le gone mo kgotleng ya ke a kopa
2: motho ha re ga amogelesege sentle

0: a o ikitse ha o kgone kgotsa gongwe ene ke ene o nang le mokgwa wa gore ga a tsedi dikopano gore ke dilo di le dintsi tse e leng gore motho o tla batla go di utlwa gore motho ga a re o gelwa ko ntle ka mabaka a a rileng ka gore selo se tlo nna ke kopano ke phuthego phuthego ke mma dithulaganyo tsotlhe ano wena fela ga o sa etsene wa go iphitlhela e le gore o kare o latlhegile e re go kewa go bogote wena ga o kega
1: era
0: o re o botsa gore wa go ja kae ba re ya go senka ko o jang gone jaanong o bo kare motho wa lelekwa mme e le boatla jwa gago jwa gore e rile go ithulaganngwa go tsenwa diphuthego go ikitsiwe wena e bele gore ke selo se o se tlhokomologang
1: era
0: jaanong dithuto dintsi tse e tshwanetseng e di tsenye ba ga tlhona gore ba seka ba salela ko morago
1: gantsi thata raetso batsadi ga ba bitsa bokopane jwa ka jo e kwa re bone ba goroga e mme ba tlogela bana ko morago ba e le gore ke bone ba ba tshwanetse gore ka moso ba tsaya ba isa ko pele a lona le mokgwa mongwe wa go leka go ngoka bašwa gore ela kana ke ngena ba lo tshwanetse gore lo tla go tsaya kitswa
0: ee jaanong a o bona bagolo malatsi a ga ba na di-Facebook ga ba na di-WhatsApp jaanong tshona e le ka go bopa tsone di-WhatsApp group mo e leng gore ke bone bašwa ba ba mo teng he bua mo teng he ba rotloetsa mo teng he renkong ka gore sese tota-tota se lebaganye bone bašwa ba e leng gore e tla re tlhona ka moso he ba ditlhogo e be e itse gore e tlogetse batho ko morago gara mme ke yone hela social media e thusang go kgobokanya bašwa gore ba bone ba lemoge se se diragalang selo se tlo nna le gone ke ditshetso gore di-groupu tse di thusa gore motho go seka ga nna le ko ditshetso di tseelwang gone batho ba le nosi e le bagolo fela he tlhakanenge puisano he dumalane mmogo le bašwa ba ntse ba le mo dikorupong tsone tsena tse di helang boeo gore e ba aname sehara
1: a kopano ya gara ke ya letsatsi le gore ba ba tswang kgakala a go dirile thulaganya gore ba tla nama ba beile tlhogo ga kae bokopano bo tla tswelela mo go ke le latelang
0: gara kae ya diga dithulaganyo tsa gore ba tla ba ditlhogo ga kae gore bone ke bone ba di dihelang ke na le gore ba bangwe ba ka kgweetsa mo mosong ba ka puteo kare ke ya letsatsi e re swa e tswa a sena go ka a bo a emelela goraya gore ke kopano ya bobedi tota-tota thata e ka kgontsha feedback mo kopanong e sa le mo thomong e komiti e sa le e romilwe mo kopanong ya ntlha jaanong le go ithulaganya ga etseye gore e ka go hela gare ka bosigo e ka hela ka nako jana gore mongwe le mongwe yo kutlwang go boelang gae a ba a boela gae gara
1: ke lebogile raetso.

ra santsha ke ta ke ikobile no go nya go mpieno batsadi re be re tla mogolona ka motsotso wa bofelo re tla go itsise ha re tla gore tshwaretse bokopano kwano la itse batsadi gore phoso e dirwa ke motho e boe boe ba ka mo ke ene ke a ka le bona re le komiti ya mahatsa mararo re ile ra nna maomongwe hela diphoso tsotlhe tse di diragetseng ra bona gore re siamise ke gore re tle go gata mo gae mo bagolong gape go ne go tla bo go le thona tota gore re tla re dirana gore ko Aforika Borwa re dirile kopano ya mohuta o re dira re le ka ga tlase ga botsadi go sena ope ore mokgethololang kore ao ngwana ao mogolo ao setlogolo ao kokomana wa tsenngwa mo teng go be go tsenngwe le rona dingwetsi yaka le bona le ga ba gaetshwa ke ngwetsi nna ke emetse kgotla ya raphadima ka gore ke dule kwa gaetso ke re ke tla go aga kgotla jaanong re dumela gore le mo Namibia mo dingwetsi di eme ka dinao le sekala di kgathela ko thoko ka gore ga gona gope ko rang go swela teng ke rona gala le itlwa go boa le re hitlha ke rona re tshwanetseng go tla go aga kgotla ya ga phadima re godise bana ba rona ba itse gore tsamaiso mo kgotleng ke eng e se ka re ka moso mongwe e be ba itirela ke ratile thata ba gaetsho a re ntse re tsamaya ko mabitleng kwa ke lemoga ke a ne ke utlwa gote yo ke rre smamma kana yo ke mme smamma gore a ba le mo senemenye ke ka lebaka la 1 2 3 ke ngwana yo o godisitsweng ke ne ke re ke tseye senemengwe a re kere ke rre thudinyana mme ka lebaka la gore o godisitswe ke rre thudinyana a tsalwa ko gara setshogela ke sone se le bonang le mo nakong ya gompieno ya lesola gago a tlhokagetse ka senemeng a ke re mo morago ga go ikitse re mo motlhaleng wa go ikitse ba gaetso jaanong dilo tse re fitlhetseng di dirilwe ke botsadi ga re a tshwanela gore re tswe mo seporong sa botsadi ka tsela efe ka gore re ka tloga re iphokoletsa matsatsi jaanong batsadi tota hela ka moao edileng hela nne ke kopa gore ga nne re ka re re tshee ke re a lotlhele komiti ra nalana matsogo wa ra o bapile le ene wa re ke go itshwaretse ke a go rata wa boa waka.

0: Harare bona ditiragalonyana tsa sešeng ha tautona tsa ditshwetso le go šutisa mookamela mapodisi a Namibia Raitso Joseph Shikungo morago ga tiragalonyana e ne re utlwile mo bobegadikganye gore go tsene motho ko State House mme le gone kwa re motho a sa ikatlega ga go tlhaloganyesege gore o tsene jang ga kae ka gore State House e disiwa mo e disiwang ga go keng.
1: Gorebe o tse di tshwana le tsone tse ratse nako e nngwe di abe di supa bokoa ga gwa go na le ditiraga le tshwana le moruta ono ga e le gore badiri ba pudimatseba ga nkitla go diragala ya ka bo go diragetse mme jaanong gantsi thata ga dilo tsa moruta o di ya go diragala ga go lebe gore ke mang yo o na le bokoa kgotsa yo o ileng a diragatsa gore go nne ka gore go ntse jalo jaanong tlhogo ke one e bentse e tsewa ka nako tse dingwe gantsi thata
0: right
1: ke gongwe ke ngwe se sa dilo tse le gore di diragetse gone ga
0: jaanong mme rraa le go ntse jalo a motho ka belaela gore go na le botswakganyana kana go le gongwe kwa re ga go theogele sentle kgotsa motho ka e baa jang
1: korido a kry go tswala gore yo mo lobakeng lowa yo ke a ba tsaya dikgato ene e ka ba a ikutlwa jang kgotsa a lebile eng kgotsa o la bona jang dutse ka gore ka dikutlo le gone ga se gore o ile a ntshiwa mo tirong o tseilwe abelwa ga tlhakorinyana gane mme jaanong se se go bontshang ga ke go supala gone gore nako e nngwe ga dilo tsa moruta o di diragala go ka tsewa dikgato di tshwane le tsone tse ke gore jaanong gone ga ke gone ga motho se ditla o itse gore tautona o ne a lebile kae mme nna yala re ga ke ntse ke lebile ke ile ka lemoga gore go gongwe gale reyo o ile a ntsha puo e le gore gongwe ga nka ya jesa diwela motho ga ntla o itse jaanong gone ga ke gore motho a lebe a letswe ka leitlhotlone ke le tshekameng ke e reela ka go gata o sa gate kgato sentle ya be le gore di go palama ka ditshwana ka tshwanetse
0: right
1: erra
0: go raya gore e ruta gore ga o le mo maemong a magolwane segolo thata one a tshireletso ke gore sengwe le sengwe se o se buang o ele tlhoko ka gore o disitswe gore o bua eng le gore a ga o kae gore go na le bokoa gongwe mo mokgatlhong kgotsa mo lephateng ke o lo eteletseng pele
1: ee ke tshwane se tshwanetse gore ka nako tlotlhe ga o le mo maemong one a kry mongwe o go beile mo maemong one a so ga o bua tshwanetse gore o lebelele eme ya ga gore ya kae jaanong ngwe ya tsone e nna erile ga ke bona tlhogo ene ya mapolisi wa mogeneral a bua ka ga batho ba e leng gore bala ba 'ira dikopo tsa go ka bona tiro bala ba tlhoka 2000 jaanong a ba uma ka gore go ile ga nna le dikopo tse 53000 jaanong ga se a ka khutlhele gong o tsweletse ka go tlhalosa le go supa bokoa gongwe motho o ka re jwa goromente kgotsa eng gane ka gone go bua gore ke ka mabaka a tlhoka tiro bontsi jwa batho ga ba na ditiro go nta goreng gore jaanong o ga e ntsi jaaka jaana ka e ntsha jaana le one ga sore ga te nna le bopaki jo bo tletseng kgotsa jo bo tleleletseng ka gore batho ba ba dirang dikopo tse tsa ditiro ba ga se

0: gore ke botle ba ba sa diri ba bangwe motho ba tla go upgrade ba bangwe motho ke le security ba tla go tsholetseganyana a ya hale gongwe ba bangwe ba dira mo e jalo jalo mo di tirong tse di harologanyeng jaano ga ba bona go na le phatatong tsa kotsi motho wa ba itekaletse gore mme a gaga ke palamele ko godimo mo gorang gore pego e letswa e nna ka ke le ke lebile e le sena nnete e keleletse jaanong ke re yo mongwe wa monka wa me ke morekere kwe monna yo motela boitsentse mo diphatseng jaanong puo eme ga se e ke e go ela gakale le ga go le go nna le se sele se se diragetseng gore a ba ka iphikelele gore o gape ko tlhakoring
1: era
0: ema
1: jaanong ra ga ke re taotona monna gagwe ke ra Mashole wa pele le gone motho wa itse o bo bona gore go raya gore wa mo gakolola le ene o ditsebe di maphata go leka go utlwa le go bona gore a sengwe le sengwe se mo mannong motho o botse ore ba intelligence le ba bangwe botlhe ba e le gore ba motaga security cluster a ba mo maemong a bone sentle kgotsa na kana ke gone jaana ba itegang tsebe
0: gore totatotala motho o tlare go go gonne thata gore o boka tlhalosa botho eo motho e re o e botsang ewa ka gore gantla o itse gore yo o na le botsipa e ka nna mang yo o senyane yone ke ma mme jaanong o ye go itlhelele gore batho ba iphitlhelele gore ba na le maemo a a rileng mme jaanong dilo tsa maloba le tsa gompieno ga se dilo tse o ka di tshwantshang ha o lema mokgwa o ba maloba ba dira ka one kore ke bua pele ga nako ya boitofu batho ba bala ba le podimatsebe mo gorang gore makose le bua ka nako tsotlhe yala ga o ka heta wa ira phofu mo gorang gore o dula e le gore o tlhaga jaanong mo segompikenong a ke o itlhelele gore go nna le di-rights tse di heteletseng ga o ka heta wa re o koba motho wa go iphitlhelele goreng ya o tshwatse gore lwena jano o go seka gore olo mokoba ka mabaka a ntseng jang jaanong gore ke go neele nngwe ya dikaihela ga o tsaya motlotlegi re sa nkwasa o la koba mongwe ko katima kwa go tswa motege councils motho o a ba ema a go leka go diragatsa ditshwanelo tsa gagwe a ya ko labour a go lelela koo e re a sena go dira boikuelo a bile gore ba labour ba bona gore ee motho o ganka a lelekiwa ka tsela e siameng kgotsa a kotlo ka tsela e siameng a boele tirong jaano e re ga a boela tirong motlotlegisang kwa sa re jaano nna ke diragatsa maatla a me a ke a neetsweng ka jana le jana motho yo a phole a tsamaye gae jaanong dilo tse di tshwanetse go bontshe gore ga o le moetele dipele kana e le wena yo o mo maemong a a rileng o tshwanetse gore o bo ka bereka ka batho ka one mokgwa ono ke fela gone jaaka o tla bona o tla dira gore ba bangwe ba tsibogele dilo tsa bone
1: right
0: a kua ya utlwala
1: ya utlwala gara jaanong o umakile kgang engwe ya gore resikong o segetswe kwa thoko ga ntshiwa mo tirong yo mongwe ke ene jaano yo o tsene mo maemong a gagwe a motho ko gae a tlhaloganye gore re sikong wa go tswelela hela ntse a mogala madi a gagwe a kgwedi le kgwedi yo o tsene mo maemo a gagwe le ene jaanong o tla go bua gapelana a tla go amogala madi a maemo awa
0: kore ke batla gore nka e tlhalosa ke renne re sikong hela tota-tota ene hela boammaaruri o tshwanetse a ba le mo nakong ya gago ya pension jaanong ke ela gore o ile a okelediwa ka dingwaga a pedi kgotsa a tharo ga kitse ga ke tshware sentle mme o ile a okelediwa gore a ne kota o tla tshwarelela ko pele jaanong go raya gore o setse a kgabagantse ka bala a le ko boikhutlong a le ko lapeng
1: dingwaga tsa bogodi
0: mme jaanong tautona nako engwe a kry-e baleba ka matho a le mabedi ga nke tla o itse ore ke ka ntlhang a la sa more hela a re tsamaya gotlhelelewo ko gae jaanong a mtsa a mma ongwe o santse a ka modisa ka mokgwa mongwe gore a tla a gakolola yo mongwe yo mo maemong one yo o sentse mo gone a gagwe
1: right
0: le gone o leba gore o sekata wa senya dikano e gone kata maemo a se maemonyana a manyenyane a aule moinspector general wa mapolice o khona go nna le masekai bile a kgabagantseng la a ga minister o tsa tona
1: right
0: jaanong ga o dibotse ga o dihe ga o tseo motho a le motsaya ka botlhatlho mo tsa mokolopela kwa o ka tla wa itirela kotsi jaanong ka le ko gore a kry jaanong o mosekelela ko thoko a mora reng a ke go beela lagale mo o ntse o tla o tshwara seo se tshwarang mo gorelang gore o leka go tshegetsa ka reng peace
1: botsamaisi bo seka boa leketla
0: o seka boa leketla ee jalo so e tla nna ya nna nngwe ya dilo

ka jana ke bolaya me ke a kgona go ka lepka go bala meno a yone. Ga ke itse tota gore ba itsenape bone ba tla reng me nna ka bonna ke ile ke a bala meno a peba, gore tota mo mganong la meno a peba go tla tswa go na le meno a kanang a le 16 gore elang gore tota peba hela e godileng peba hela e godileng e leng gore tota e itekanetse moreetsa me ba re e tla tswa ena le meno a kanang a le 16. Yanong maloba hela jaana ke tswa ntlheng tse tsa utso ke gore ga jaana motsatsing la Sontaga ke gore ga jaana motsatsing la Sontaga moreetsi wa me e le malatsi a le mararo a fetileng ke a itlhela legata kgotsa ke re ke legata la tlou e le ntse lena le ditlhaga le gone jaanong ga lena le ditlhaga jaana ke a kgona go bala meno a tlou ya teng gone jaanong e bantha ba re ke tlou hela e leng gore tota motho a bo itekanetse ke tlou e leng gore tota motho e ntse e godile sentle jaanong gone go ke a re he me maketle ke bale ke ba botsa gore heme a go ka etla gore gongwe ga ke tsaya ke re ke bala meno a yone ebile gore jaanong a gona le gore e kgolegile ba re ke yone hela a bala meno wa sentle wa ke tla ke a bala meno e seng dinaka tsa tlou mme re bua ena ka meno a tlou mo teng ga legano moreetsi wa me gore tota ke e na le tlou e na le meno a kanang a le 26 26 e le meno a tlou a ke ileng ke a bala gone jaanong ba re le yone ke tota ke itekanetse hela itekanetse ya re go ntse go le hela ho moreetsi wa me re ya kopana jaana le tau ga ditsera itlile wa ipotsa gore me tota yone e tla tswa e nna le meno a le kae me jaanong e ntse e tshela motho ga re tshwara me jaanong le yone e le gore tota e ntse e tsamatsama mo gare ga rona mo motho e ntse e tla e latswa-latswa batho ke re he jaanong e mohuta tau ke mang e jaanong e leng gore tota motho e ntse e tla e tsamatsama ga gare ga rona jaanong motho e ntse e tla e latswa-latswa batho ee ba re e nya he bonagala gone mo motikologong tsa rona ke raya gore yone bogolo thata jang yone tau e ka re jak ka re heme ka e sekaseka gogo ba re he go ka tswaela gore wa re batla go e sekaseka eng me yaanong ga o ka e tshwara gone tota le gone ikutlwa gore go siame me jaanong ga o ka e tshwara go le go se ga jaanong ke ga o batlile ntwa le yone kare a jak e ke ba botsa kare ga ke tla e tshwara meno ke ntse ke ba re kgwe ya rata e rata go tshwarwa tshwara mo tlhogong e rata go henosiwa melomonyana jaana motho o ntse o tla o tshwara-tshwara menonyana a one jaana kare ga ee a helekeng ke tshwana ba he ga maane tele nna ke tshwara e le goreng kgalegano ya ke ya go lemoga ga ke hetsa go bala meno a yone ke lemoga ya gore tota he tlou le yone hela eo ke raya yone tau hela eo ke ile ke a bala meno a kanang a le 30 ee tlou a ke raya tau hela hala ga o ka e tshwara sentle ga se o bona tau hela o bore wa e gogela jaanong ore o e henosa melomo ga ore o e bulalegano ore wa e atlhamolola o tla digama o sa ditlhapelo jaanong nna ka ke seganka ke ile ke a bala meno a kanang a le 30 ya re ga go ntse go le jalo moreetsi wa me ka tsegela yo a selegae ga gona le ka tsega le ga ke agileng gone gale ka tseba mmitsa welcome eme yaanong ene o ka re o tsogetse welcome ka tsegela ba mmitsa welcome e mopududunyana yana le ene maloba hela yana ke mona mašwi ala anwa ke mo tshwara hela ke re mona ntlokwano ke bone gore a re gatwe o tsogetse mo go kae ga ke ya go bala meno a ga welcome entire e re ena le meno a le 20 e le katse meno 20 ke re me yaanong ga o tla o lebile ene welcome ga ke ntse ke mo sekaseka gone mo ganong mo ke a itlhela e le gore go na le diphatlha-phatlha ngwana gore welcome le ene tota o tswa mo dintweng tse dintsi-ntsi gongwe ene welcome katse yo o tla tswa jele marapo man ga ana meno me ke a ya go itlhela meno a kanang a le 20 hela mo go ene bo ke ileng ke a leka go sekaseka ba re katse hela ene katse
ona le meno a le mashome a mararo hela ja ka tau hela ha go dile sentle ka tse o ka mo fithelana le meno a le mashome a mararo ja no nyo welcome yo wai ke ra gore go di phatla phatla o metshino tshino go gongwa ke go ithlala meno a kana nga le mashome a mabedi hela ke ra yo ene wai he o tsone tsora ba a tshehetse ibile lo losholo gone ja no motho lwa bo le utametse moretsi wa me ke ra jira ya ka go tla go ntse gore jana motho metle ba re o tlo di seka seke dipologolo tsa gago motle o itlhokometse o seke tla ba ya go mpotsa gongwe o ntha gore he mampudi tshulumilwe ke noga ke le ka go seka seka gore me tota re yone ena le meno a le kae ya no nki ithlala tshware ha le ki ithlala nene bua le kere tsa tshwara kere ke bala meno ja no motho ke o lumilwe ke noga a re mo reila re wa ye go bala meno a no he ga so tshwara phologolo hela ga so tshwara tsitsidi hela dilo yaka tse di borrai bo noga jalo he motho a metlhe itlhokomele le gale ke tla reng gore jaanong na lona se tre tla re tsholetse go tsere mo nakong e thulaganyo ya rona ya sarenyadisare

motho hela ha o ka di bula legano motho ka fitlhela meno a le kae bogolo thata jang ja ka yone pitsi ya o ka ntha a khona o ka mpolela gore metota a re pitsi yone pitsi hela ka bo yone e tla tswa ina le meno a le kae hela e godile sentle se ka ihela ya ka ntja ntja la ha e ka tswa letsala ga go tsa itse re tota yone ya boele e le bosilo ntja ga le ha lo ka tswa le ditsala ntja ga e batle we tshwara tshwara man le ha e tlhabilwe ke moitlwa hela hela o re tshwara ntja hela e tlhabilwe ke moitlwa re wa e tlhomola lo tla bereka go le gonyenyane le ha o ka e khalebela hey man ntlo ke go tlhomole o bo bona o ka re le one ha go utlwa botlhoko ga yone ba e batla go loma yanong bo re ye ya reng ge jaanong ntja e me jaanong ga jisa le yone hela itlile wa etsa hela ntja hela ya gago ha o bo re o e bala meno hela o re o e bala meno ke a belaela gore tota itlile wa dira seo ke a belaela gore gone jaanong itlile wa dira seo moreetsi wa me e nngwe gape hela e leng gore ebile yone e ka tswa le borrai tota phologolonyana ya teng ke monang ba re mosquito montsane ga jisa itlile wa o tshwara hela le one hela wabo ka ebile one wa yeye o hela ya ka go bona hela o kare o tsikinyeganyana jana o bona hela o ho ka o tswa o sia yaanong hela go sia go tshwarela o tsaya montsano wa teng hela o bulelegano hela jaana o leba gore metota a re montsano no o ka tswa o na le meno a le kae ba bangwe ba re hela montsane ga o na meno ka re hela ke a go bolelela gone jaanong ka re montsane montsano o na le meno montsane hela monang o na le meno jaanong yaanong ka re a ko leke hela go tshwara hela me yanong o tle o a tlhamolole hela yanong o boleba gore me tota ona o ka tswa ona le meno a le kae jaanong e nngwe e kotsi ke yone kwena kwena le yone tota ba ile ba re ba leka ba re ba leka ba re ba leka me go na le ba e leng gore tota motho ba e tshwara ekile ba e tshwara gongwe ka nako e nngwe motho ba e bolaya ba re le yone e na le meno ebile le gone motho o ka bala moreetsi wa me yaanong ke gona ela tiro ke ye ya tsa mo gae hela tse e leng gore tota motho gongwe le ka utlwana a ko ye go ntebela go gore me tota montsane monang o na le meno a le kae pitsi ya gago e o e ratileng e na le meno a le kae mmogo le ntšha e o e ruileng se se ke gone etse gore ka tsene o na le meno a le kae yaanong ka re ke batla monang e leng montsane gore o tla tswana le meno a le kae pitse ya gago e o e ruileng mmogo le ntšha gore di tla tswa di na le meno a le kae gone jaanong ga jeitse motho wa betlhe tsena kha gona kha ke tle ke utlwe ka wena mo tsatsing la gompieno thulaganyo ja rona ya sa renyadisa re tse sa ruta podimatseba kaekapakae o ebilelangwe le teng mampodi re mogo.

tlhamo tsa rona moreetsi ya metsego raya kere ke maitusanyana ela re tlang re iphitlhela re le mo go one mo nakong e moreetsi ya metsego raya kere kaekae ko iphitlhelang o le teng gore jaanong a re tlhe re ya go leba jaana ka bokhutsane moreetsi ame ba re ba re seoteng cockroach ba re cockroach ba re cockroach moreetsi wa me le ga wena o bona gore tota e tla tswa e le seo se e leng gore tota motho se mo kgona ba re ke yone tshutshu tshutshu la ga o e bona o kare tota ke seo se se mo kgona ba re go ya ka yone tota hela yone nako le nako hela jaaka e hetsa go tsamaya ya go ema ba re ya boitlhapisa a sire tota a o ka dumela gore jaanong gore ba re yone cockroach ke sengwe se e leng gore tota wena o le motho o bona gore a ela seo se e tla tswa le phologolonyana ela e leng gore tota e mo kgona mme hela ba gore ba re tota yone ruri hela ga isibolo go ama motho gongwe motho a hitila e tshwara go gongwe gale ke gore jaanong ya bo e sa e gope ke gore jaanong ya bo e tšhika hela ga mme jaanong e tle e itlhape peace ke re yanong yone e bona gore o etsentse leswe wena o le motho o roskono ba re yone e bona la gore o etsentse leswe ke gore yanong ya boa e boagala gape ya go itlhapisa moreetsi wa me ke re a kere ke dingwe tsa diphologolo tse e leng gore tota motho di tla dimakatsa thata go bua ka yone tshutshu tota ga itsera le yone motho o ka re ena le meno mo ganong ga jitse tshela motho e le gore yanong di a tshwenya mane e tla re ga o setse o na le baeng o bona gala e heta gale ore ke gore gala tshutshue a e tla leta baeng gala batla go dula ebile gore jaanong ke gone o ka reng jaanong motho di batla go itigaganya ora kere ya le gale ke yaka go tla go ntse na le ona se dire tsa rotseletse maitiso ke a rona a

mofe ka bokhutsane moreetsi me jora jere jaaka go tla go ntse gore jaanong nna lara se re tla re tsholetse go tsena mo nakong e jora jere kae ka bokae ko iphitlhelang o le teng gore jaanong mampudi wa tsone Donald Bogosintoro re mo go moreetsi me re bua fela jana ka maitiso a rona ka ebile jaanong motho go tla go didimetse ke tsaya gore ke sone seramise motho re tlang re se itemogela malatsing a segompieno ka leo majete ke gone ele jaana ditlhamonyana di kanang le pedi le tharo pele ga lena ke tla bo ke laela ke boela jaana kwa morago.

0: maitswana re ka bua ka tsela ya batsadi le bana. Batsadi le bana nako le nako bana le mathata gone bana ba ntate se segolo mo botshelong motho wa madile nama o dirwa ke modimo. Yaanong modimo o batla gore ngwana a reetse motsadi mme motsadi ga a shebe gore mme ngwana yo se o se dirang o se dirisiwa ke eng. Yaanong ke kopela batsadi ntate maitsiwana gore ba re shebe dimpho tse kilo ba di neele kana ngwana ke mpho ntate. Jane batho ga ba lemoge dimpho tsa lona ra di latlha kgosi le latlha bana ba tlhona gone dikeletso tsa lona le tsone ke tsone di batlang gore naelele bana ga re baleleke nako le nako go batlela bana ba lona bontle. Khutlang batsadi go bua dipuo tse di bosula kgatlhano le bana ba se go fatshe gone se o se bua se ka direga. Batsadi jalo kopa moetsiwana ke waka gore batsadi ntate ba lemoge gore ke bone ba tshwere malatsi a bana mo matsogo a bone o Jehova kgosi modimo wa lona ke kopa go wena gone ko wena o itse motho motho ga ikitse ntate modimo waka modimo yo mogolo gone wena o motho wa madile nama and ya kopa ka lena kelegolo re ka bala mo lekwalong ja efesi wa bo 6 ke le bua ere a dinako le nako o rute bana ka go mokgalemela gone wena o motsadi yo ntshitsweng ke modimo. Ga o ka bala mo lekwalo jama ya Efesi wa bo 6 verse e le ya bo 4 e bua jalo. Jalo jalo kopa bana ba kgosi gore lemogang tsela ye. Lemogang tsela ye gore nyena batsadi ke nyena ba le tshwanetse le kopele bana. Jalo maitsiwane ke batla gore le kopele bana ba lona matlhogonolo ngwaga yena bana ba tswelele bana ba leke go. Go nna mo dithutong tse dintle jaanong maitsiboane ke a rapela ntate o tsaya nama kgosi modimo mogolo o tsenya moya wa gago mo matlhong mo ditsebeng mo ditlhaloganyong mo diponeletshegong ntate nna le bana ba lona gone bana bana ntate ke tsone tse kelo ya dinna dimpho tse kelo ya dinna ntate ba latlhega ba letlhiwa ke lefatshe kgosi modimo wa lona o rara mesia maitsiboane ja go kopa ka lena ke legolo la rara morwa le moya wa boitshepo amen
1: re ntsha ganyenyane modimo.